0: 93.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Buginoon. We get 14 minutes pagkalipas ang alas 8 ng umaga. Hawak mo ang beat. That's what's brought to you by Big Shot Hotdog. Bigat din sa lasa, suwak sa bulsa. Last hour na, final hour na the program on this very beautiful Monday, Lunes, Teacher's Day, Alaus Paso. Sige, relax lang yung mga estudyante sa bahay, ha. Long weekend pala ngayon, no? Talaga naman tatlong araw na pahinga. Sana all. Magandang morning po. Siyempre ba, healing the final hour. E ano pa nga ba, hindi pa rin natatapos. Kahit nasa huling oras tayo na the program, hindi natatapos sa pamimigay natin ng premyo. O pa-premyo. Kasi naman, ako, may isa pa tayong winner mamaya. Para po sa isang edisyon na naman ng ating draw. O kung saan may isang mananalo ng bugas at groceries. Kanina, may isa na. May isa na naman ngayon. Mamaya hanggang maghapon ito, bawat oras, may nananalo ng bugas at groceries. Ano pang inihintay mo? Eh, ditutok ka lang. Di ba? Ano pa nga ba? O, Jason, still pa rin married this show until 9 o'clock. I-shoutout natin yung mga masisipag na mga nag-message sa atin sa ating Facebook page. Isang good morning kay Van Nies. Ano to? May garage sale daw ngayong October 6 sa may harap ng NEEP Lapasan, NEEP, near Lapasan National High School. Ayun o. Oh. Oh, marami daw palang ano dyan. Mga branded. Punta kayo. Oo, oh, sa may NEEP Lapasan. Finalo, Freaks. Magandang umaga. Ang gaputol-putol ang inyong signal diri. O, oh, sa Bukidnon, di makatarong og paminaw. Ah, nadapit. Anong area po yan? Anong area po yan? Pakitext nga sa akin, pakimessage nga ulit po ulit si Fritz. Saang area po yan, Fritz Binalon? Ah, anong lugar yan? Ha, magandang umaga sa inyo. Shoutout, Lasaga Family, Baron Family at Hawaiian Family ng City Homes. Maraming maraming salamat po sa inyo. Regina Trandia Basadre, good morning! Happy niya, good morning kay Zarin, kay Christian, kay Alex, Damino Garon, Kamulong Pamahaw. Si Ate Fel din! Good morning, Ate Fel! Happy niya, naulahin ko sa balita, just woke up, late na nakatulog. Good morning, sweethearts. Yan, I miss you, I love you. Yan, magandang umaga po, Ate Fel. Thank you sa inyong pagpaminaw, ha? Yung nag-message ngayon, si Fritz, saang lugar ka sa Bukidnon? Para malaman natin kung saang area yung medyo kakarat-karat. Alright, we get 16 minutes after 8 o'clock. Passing for another break here. Magbabalik ba tayo with more? Still with me, ako po si Jason Steele. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Nari 2.7 FM kagayante or Siri Nari 3.7 FM Pokinon. Hey, Cello, Cello, song from Bowels. They orbit at 29 minutes at 8 o'clock. I-shoutout muna natin ang mga sumusunod ha. Daming nga ito. Nagbe-message sa ating text line. Sabi niya, good morning Sir Jason, musta na po? Sino po ito? Ah, si Sir Jimmy Coloso pala to. Ah, okay, good morning. Norman Trans, good dance. Magandang umaga po. Happy Teacher's Day sa kanyang beautiful wife daw, Teacher Rosana Olinan ng Montessori de Oro. Greetings coming from Bancoya Maan. Bancoya Maan. Tama ba yan? Mukulo yung slide natin. Anyway, magandang umaga kay Lady M. Maraming salamat po mga taga Igpitopol. Ay, buntag. Tagang salamat sa inyong pakikinig. Shoutout natin ang apong, ang kanyang apo daw na si Colin. Today, galing kay Lani. Yeah, maraming salamat po. Good morning kay Colin. Galing kay Colin, kay Kurt, and Lani. Ayun pala. Yeah, maraming salamat sa inyong pakikinig ha. 8:30 na. Ito muna, sitwasyon ng ating mga lansangan ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin yon si HBCJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. J, magandang umaga.
2: Magandang umaga sa iyo, Jason Pustil. Ang ating Diagor Extension. Napakawa. Dire-diretso pa papunta Kugong dito sa Kirino o kinaman ng Kirino hanggang sa Pinikitan. Okay naman ang Pinikitan. Pasok po lang sa Kugong area yung paikot at yung bibinda dito sa Australia. Pero okay naman makakasunta itong pagkira. Dire-diretso kasa itong Rowa, Birowa. Okay naman ang Birowa. Napakaluwag ng Birowa. At ang Augusto Romulan Crossing.
0: Ayun na. Sige. Medyo maingay lang yung linya mo. Ano ba? Naglalakad ka ba? Ano?
2: Sakit ko yan. Sakit ang...
0: ganun ba? Sige. At sa ingatan ng pagmamaneho at ingatan ng iyong mga pasahero. Thank you ha sa iyong report, HBG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kasadang aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada Dudes, J Tagalog Dudes. Para sa HFM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.
0: Aras sa atin ngayon, 32 minutes na makalipas ang alas 8 ng umaga. Oy, pakinggan nyo muna kayo mabuti ha. Kada bulan na problema na po nato ang mga bayronon. Bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po nga biyahe o linya sa mga payment centers. May na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive sa GCash para diretsyo na nga magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa bagdawat o patalagi ka na abroad, adunay mga extra fees sa ubang merchants, maong maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. May na lang kay libre ang pag-claim sa remittance sa GCash abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab mag cash in o libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. 108,000 pesos ang pwede cash in nga libre kada bulan. Maungan kung GCash, masayo ng kinabuhi. Sa pagkuha sa padala o pagbayad sa bills, dili na kinahanglan mo pila o mobiyahe pa. Libre pag yun ang cash in, maungan mag GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 02-7213-9999. Other networks fees may apply to know more. GXchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. GCash, zero cash in fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
1: Heart 92.7. Nangita.

0: 92.7 FM kagayan de oras sa 93.7 FM pagkinoon. We get 44 minutes after 8 o'clock. Oras at isa atin ng Playtime Entertainment. Born for Happiness. That's DJ Ilham for you with Diggity. Diggity. Brother Dempsey Robles, magandang umaga. Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan, ha? Sa mga lugar kayo. Ganda din kay Ma'am Roseline Nielas Lavistre. Magandang umaga po, Ma'am Ros. Thank you sa inyong pagpaminaw. Ito na, another winner. Mananalo ng bigas at groceries. Paminaw ta, mag-draw na ta, ha? Ruleta. Select. Ang aming studio matatagpuan po dito sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Ayay, patag! Patag. Puro tayo sa trapok sa patag. Isa lang, yun ang address niya. Number, ano to? 042 Zone 2, Patag. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas sa may bahagi ng Patag. May kasama pang groceries to, ha? Annalisa Ayop. Congratulations, ikaw ang second winner sa araw na ito. Samantala, yung first winner natin kanina, etong si Robin Abot ng Carmen. Congratulations, and nakadaog sa gagbugas at groceries. Dali, ID lamang ang kailangan para makapag-claim na po kayo. 846, sabay nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung ating sa atin ng Covenant Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, nabalik ba tayo with more? Stand by, mga sweethearts!
1: Heart 92.7.
2: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a Playtime company.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
5: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 FM kagayan de oras sa inari 3.7 FM kinon oras natin 4 minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. Oy, congratulations ha sa mga winners natin ng bigas at groceries. Abangan natin mamaya within the day. Nako po, eh, maraming po tayong mananalo ha. Marami pong mabubunot ng mga pangalan para sa bugas at groceries. Sabi ni Lady M, hindi ko raw binasa ang kanyang message. Binasa ko po kanina. Baka nangihi ka o nigawas ka o ahakanedo. Good morning na rin ha, mga taga-Igpito po. Lady M, ayong buntag, dagang salamat. Time for me to bounce. Maraming salamat po sa inyo, mga sweethearts. Oh, don't forget to follow me ha. Sa aking Facebook page, ang aking Facebook page sa Jason Space Heart FM. That's a Jason Space Heart FM. Maraming salamat at tabayanan natin ang ating mga love songs. Kapiling naman natin mamaya, ako si George at si Dr. Heart para sa ating music from the heart. My name is Jason Steele na nagsasabing ang pagmamahal mo o ang pangikipagrelasyon sa iyong pares ay kagaya ng isang sasakyan sa gitna ng traffic. Diba naipit ka sa traffic? Magsige man na siyang yaw-yaw diha, dili ni mo pwede bayaan. Diba na mo tayo sasakyan mo sa traffic pag di aninakaw ng iba? Mga sweethearts, have a great Monday! Kanayon sa magpaminaw ha, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Inihayag ng palasyo na may nakalaan na 6.2 billion pesos sa Department of Agriculture para matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na posibleng maapektuhan ng Super El Nino. May 39.82 billion pesos din sa 2026 National Disaster Risk Reduction Management Fund para sa mga climate-related events. Para sa 2027, 45.67 billion pesos ang nakapanukala para sa NDRRMF, habang 9.885 billion pesos naman ang para sa Quick Response Fund ng mga ahensya. Kasama rin sa proposed 2027 budget ang 11.18 billion pesos para sa rice buffer stocking, 4.5 billion pesos para sa crop insurance at 46.356 billion pesos para sa National Irrigation Administration niya. Samantala, hinimok ng palasyo ang publiko na maghanda pero iwasan ang pag-panic buying at pag-hoard ng tubig. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Good morning, sweethearts. Another week, a brand new week that we're looking forward into, and the second Monday of the month, or make it the first Monday of the month of October. Kami po ang inyong mga kasama hanggang alas 11 ng umaga. All good vibes, all smiles, all about love lang tayo that we should be having, no, this coming week. Oh, music from the heart na, 9 a.m. to 11 a.m. Love songs na, Dr. Heart. Good morning.
1: Good morning, George, and good morning, sweethearts. Tama yung sabi mo, good vibes lang dapat. Diba? Kasi it's first day of the week, no? The fifth day of October 2026. And of course, we're also celebrating,
0: yes,
1: World Teachers Day.
0: Sina Ma'am and Sir, magandang umaga po.
1: Sa lahat ng mga guro, sa lahat ng mga magtutudlo. Kasama ba dun pag nagpo-point ka ng fingers, magtutudlo din ba?
0: Pwede. Literally, yun kasi yung meaning niya.
1: Yung mga mahilig nagtuturo,
0: oh,
1: di ba?
0: Oh, yung mga teachers.
1: Nagtuturo ng kamay.
0: Yes. So, kasi tinuturo nila yung magagandang asal at tamang impormasyon and the education that we should be having.
1: Alright. So, mayong buntag, everyone. Dr. Heart here. Of course, kasama natin si George. Dito pa rin sa ating programang Music from the Heart. Till 11 o'clock po tayo, dalawang oras na napakaganda ng mga love songs na I'm sure ako, mapapa-emote talaga kayo. At syempre, dagdagan pa natin yan, George, ng ating question of the heart.
0: Ay, Dr. Heart, mga sweethearts, totoo bang pag gusto, may paraan?
1: Mm-hmm.
0: Kapag ayaw naman, may dahilan.
1: Aba,
0: totoo ba yan?
1: Lagi natin itong naririnig.
0: Oh, oh.
1: Totoo nga ba daw, pag gusto mo, may paraan? Kapag ayaw, nako, napakaraming dahilan.
0: Totoo nga ba ito? Pero may gusto lang ako idagdag, Dr. Heart, kasi pwede nyo bang ibigay din or i-share din as much as you can some experiences
1: lalo
0: that
1: na,
0: you can.
1: Yung nakapag-experience ng ganito.
0: Na may konting ay kasi
1: para
0: totoo
1: naman,
0: yan.
1: Para naman masaya yung chikahan natin, di ba? Tingnan nga natin. Kung nangyayari ba ito sa inyo. O kung nangyayari ba ito?
0: Oo, kung kamulo ba?
1: Nangyayari ba, no? Sige, paabot niyo sa amin ang inyong thoughts, ang inyong opinion, ang inyong views dun sa ating question of the heart. Sa ating text lines, ha? Dalawa po yan, 0917-1579-927 at yung isa, 0961-8924-927.
0: Abay, kapag online ka naman, nandun na dun sa ating Facebook page, yung post natin at you can message us at Messenger Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
1: 9:15 ng oras natin. Let's move on with the song here, Sherine Reyes, Sa Piling Mo. You're in Heart FM.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 9:32. Well, it's you and it's you and it's all of you. Who's putting smiles and loves in our hearts. Hi mga sweethearts, magandang morning. Nakapamahaw na. Okay na, nakakapi na. Hala, sige, hinlo nas balay. It's the first day of the week. It's a Monday. Ayan, let's make it more productive para for the rest of the week. Maganda, maganda ang ating Linggo. Hala, sige, tabangin na si Mama Dia. Wala bitay klase. Celebrating the World Teachers Day today. Some of you I know, nakatambay sa bahay, nagre-relax. Medyo long weekend din tayo, Dr. Hart, eh. Di ba?
1: Kasi,
0: kaya deserve. Tapos mamaya, eto mag-join din kayo sa ating Question of the Heart. So, hindi pa nakarinig.
1: Ano nga ba yun?
0: Ay nako, sweethearts, eto yung pagchichismisan natin this morning. Totoo bang pag gusto may paraan, kapag ayaw may dahilan?
1: Ayan. Katulad na lang din ang sinabi mo, George, no? Kung gusto mong umasenso sa buhay, di ba? Mm-hmm. Positive yung araw mo, positive yung week mo. Nako, yes. Ang daming paraan na pwede mong gawin.
0: Yes. Di ba?
1: Para, maraming paraan na para ma-achieve mo lahat ng mga gusto mo for this week.
0: Correct. Tapos, lagyan mo ng konting alam, dapat may goal ka kasi. Nainiwala talaga ako dyan, Dr. Hart, na you have to visualize your goal.
1: Mm-hmm.
0: Para makuha mo siya. And also, you need to have a sistema. Di ba? May sistema ka para, alam mong,
1: hindi ka nawawala. Hindi nalilihis yung landas mo.
0: Correct.
1: Diba? Pero naman, on the other side, kung ayaw mo talaga, parang di ba, pagkasisimula pa lang ng Linggo, ng week, nagnain man akong paminaw. Alam mo mga ganyan, di ba familiar? Familiar ba?
0: Oh, may kanta dyan si Bruno Mars.
1: Ano daw?
0: Today I don't feel like doing anything. Di ba?
1: Di ba?
0: Minsan naman, alam mo, tao lang din naman tayo. May mga panahon na we feel that kind of parang,
1: Meron bang isang sitwasyon? Mura magkukalinturahon ng maoy.
0: Mura magsakit ko, Ugma.
1: Oo.
0: Naka-schedule lang.
1: Ah, di ba? Oh. Ay, nako, sa pag-iisip nyo pa lang ng ganyan, hindi nyo talaga maaabot kung ano yung goal na sinasabi ni George kanina.
0: Correct,
1: di ba?
0: Correct.
1: Ang hirap.
0: Sabi nga, pwedeng magpahinga. Pahinga ka. Kasi, syempre, napapagod tayo eh. Alam mo yun, especially now. That napaka fast face ng buhay pero wag kang susuko.
1: You take a breather.
0: Correct.
1: Diba? Ikaw ba nakapag-breather ka ba?
0: Oo.
1: Masarap ba ang langhap ng hangin?
0: Ay, ang sarap. Alam mo pa, minsan-minsan talaga, no? Kailangan talaga natin to commune with nature para ma-reset ka, ma-refresh din ang iyong hunahuna.
1: Mapapaisip ka ng malalim. Eto, tingnan natin yung mga reaction ng mga sweethearts natin, George. Mukhang dumarami na ulit. Dinaragsaan na ulit tayo. Yes. Demsoy Robles, mayong good morning diha kanimo, ha?
0: Good morning, Dem. Sa Maramag, sa Kamina, Kimanait, Pangantukan. Hi to Janil Castro. Maraming salamat for always tuning in.
1: Ayan. Siyempre, hindi pa huhuli mga taga-Promise Land. Diyan po sa may Makasandig, di ba?
0: Oo.
1: Makasandig ba yan?
0: Makasandig, yes.
1: Good morning po sa inyong lahat ng mga taga-Promise Land.
0: Ay, Restore Family, Mami Ophelia. Dagang salamat, Ophelia Restore na Promise Land. Thank you.
1: Yeah. Mula naman kay 9450, sabi niya, good morning, Ma'am George and Dr. Hart. Pa-shoutout po, dito kami sa Ilocos, Slovakia, chess camp, naka-base. Ayan. Listening again, kasama parents ko at apat na construction workers. God bless you po sa inyong lahat. Ha? Kasama doon nila, naka-onboard si No Work, No Pay. Salam. Mat-salam.
0: Maraming salamat. Ito naman, 9400. Good morning, Ma'am George, Doc Hart. Shoutout po dito. Ito, Happy Teacher's Day to all teachers, especially to my lovely, beautiful wife, Teacher Rosana Olinan. Greetings coming from Ban Kuya Maan or Kuya Man. Maraming
1: salamat. Again, binabati po natin lahat po ng mom and sir.
0: Yes. Ayan,
1: lahat po ng mga guru. Ayan. Happy, happy Teacher's Day po sa inyong lahat.
0: Diba?
1: Maraming salamat sa mga panahon at sa mga taon na iginugol ninyo sa pagturo ng karunungan sa ating mga kabataan.
0: Look at where we are now.
1: Dahil
0: po yan sa inyo at sa inyong pasensya.
1: Oh, diba?
0: Kanina nga medyo nagsisharing-sharing kami niya, no, ni Jason Steele ang mga experiences namin.
1: Ang ganda kayo sabi ni Jason kanina isa sa natutunan niya natutunan niya paano umilag.
0: Umilag. naging ano ka, ang tawag na, elastic. Diba?
1: Natutunan ko din dati.
0: Ay,
1: may mga natutunan din ako.
0: Ano,
1: na ang ruler pala, hindi lang panukat.
0: Ay, ano pala yung ruler?
1: Pang ganun.
0: Ay, pwede.
1: Pang piti.
0: Hindi ka maminaw sa ako.
1: Ganun dati, no? Sa kapanahonan namin. Ganun.
0: Pero alam mo yung experiences na ganyan, Dr. Hart? Talagang nagpatatag yan sa bawat estudyante.
1: Totoo yan.
0: Maraming salamat.
1: Sige, keep your messages coming. Oras natin, it's now 9:39. Magbabalik pa kami ni George, ha? Sasama tayo dito sa ating programang Music from the Heart. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. Ang sarap.

0: Tinig, Virginia.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na mas saligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart It Aimra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. There you have it. Something from Zach the Budlo. And that song was brought to us by Nutrimax Vitamin D3. Max Beneficio. Max Efectivo. Magkakasama tayo with flying colors. Ngayong umaga. Hanggang alas 11, music from the heart po. Kasama si George and Dr. Heart.
1: Parang nasa classroom ka lang din eh, flying colors.
0: Flying colors eh.
1: May mga grado.
0: Diba?
1: Pati yung ganda natin, yung dugtog natin ngayon mula kay Zach Tabudlo.
0: Yes.
1: Parang teacher din ang dating, diba?
0: Para kay mama.
1: Binibining. Magandang umaga po, binibining George.
0: Magsiupo na po kayo.
1: Ah, diba? Again, sa lahat ng mga binibini, sa lahat ng mga teachers, mga guru natin, yan. Kay Ma'am Kring, hi sa'yo.
0: Hi, good morning. Happy Teacher's Day
1: Happy
0: to
1: teacher's
0: all of you.
1: Happy Teacher's Day. Ayan. Sa lahat ng mga teachers natin, ng mga sweethearts natin.
0: Ay, grabe. Diba?
1: May you continue to impart your knowledge.
0: Correct, diba? Correct.
1: And love your students as well.
0: Yes. Mm-hmm. Ano pala to, Dr. Hart? 60th World.
1: 60th.
0: Teachers.
1: Ito parang ano, nagsimula ito, parang dineclare ito, tinakal ito sa UNESCO.
0: Yes, sa UNESCO. Diba? Na ngayon, everybody in the world is, you know, giving pride and pagkilala dun sa mga guru natin.
1: Alam mo kasi yung tumaguro, nagpapataba din ang mga puso natin, di ba?
0: Ay, oo naman. Alam mo, yung mga...
1: Hindi lang nagpapataba ng utak natin.
0: Correct.
1: Yung mga puso natin, di ba?
0: Ay, grabe sila makapagpamahal at concern nila sa mga students nila. I, for one, experience
1: naging that. Mabait ka ba na student?
0: Hindi ko alam. Siguro. Ay po kay mam... Kayo na po makapagpasabi na. Siguro naging... okay naman. Okay naman.
1: Oh, diba? Mukhang alanganin ka.
0: Alanganin. Sila na bahala mag-isip.
1: Ah, diba?
0: Oo.
1: Ayan, batiin natin, George. Eto, mga nagpapag-greet sa atin. Lady M, good morning sa'yo. Para daw sa kanyang opinion, kung gusto makamit ang iyong goals, dapat paghirapan para matupad at magtagumpay.
0: Thank you, Lady M.
1: Salamat.
0: We miss you, ha? Sabi naman ni 5460, Ma'am George and Doc Hart, hindi naman siguro may mga pangyayari. Alam po na gustuhin mo mang gawin ay sadyang hindi ipinahintulot ng panahon.
1: Mm-hmm.
0: But in any... in any situation perhaps, may mga pagkakataon na rin na sinasadya lang natin na magdahilan. Subalit kung may mangyari mga makatanggap ka ng isang paniyaya, gawin mo namang paraan. Dahil ang pagdalo mo o pagpunta, ito ay isang tanda na pakikiisa sa ating kapwa. Shoutout sa Tanogan at Langga Family.

0: sa Don Carlos Pocinon. Hi, Altan. Good morning. Thank you.
1: Minsan kasi, di ba, lalong-lalo na, pag may mga lakad, mga yes. ganyan, iyayaya ka. Eh, pag talagang gusto mo, talagang ipupursue mo yan. Pero pag ayaw mo naman, nako, sang katutak na dahilan. Sabi nga nila, mas maayo pa daw dili planuhon.
0: Correct. Mm-hmm. Para alam mong matutuloy.
1: Ngayon na nga eh. Raslyn Nieles Lavisre, magandang morning po sa inyo. Sige, we'll check lang ha.
0: Diyan sa Bukid, and happy morning po sa inyo ha. Kung meron po kayong mga ano, you can message us so that we can check. Hi din kay Sir Efren Wayan. Happy Monday. Thank you sa Wayan
1: morning.
0: Family.
1: Morning. Hindi naglo-load yung ating.
0: Yun na nga.
1: Sige, keep your messages coming. Do text us para sa ating question of the heart. Yung ano po ang take ninyo dun sa ating question of the heart. Totoo nga ba daw kung gusto, may paraan? At kapag ayaw, may dahilan.
0: Yung.
1: Ang text lines po natin, alam nyo na yan. 0917-1579-927 and 0961-8924-927.
0: At kung online ka, you can comment on our post at mag-message sa amin sa aming messenger sa Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
1: 9:58 na ating oras. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapy. Beauty claims, mabibili sa mga Wika drugstores.
4: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back, the new allure. FHM, a playtime company.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM Bukidnon. 10:35 ang ating oras. At talaga naman, wala mang perfectong tao sa mundo. Pero pwede naman nating gawing mabuti o better version ang mga sarili natin para sa mga taong mahal natin. Ala. Hello mga sweethearts, good morning. Oh, gising na sa mga oy, napabigla katulog di ha. Mata na. Ayan, we're up till 11. Ito po Music from the Heart kasama si George and Dr. Heart. I'd like to say hi and hello sa mga sweethearts natin sa Phil Oz Adventure, si na Boss Ricky, si Ma'am Beth at saka si Sir Charlo. Maraming salamat sa inyong pakikinig and congratulations ha. Congratulations doon po sa naging orientation, a very successful orientation that happened last Saturday.
1: Siyempre, nagpaabot din sila ng pasasalamat sa Heart FM being one of their sponsors.
0: Yes. Ay, maraming po salamat.
1: Sir Aldrin.
0: Oo, si Sir Aldrin. Maraming salamat.
1: Alright, may mga messages pa mula sa ating Facebook page. Okay na ba? Gumagana na ulit.
0: Gumagana na siya.
1: Mula kay Ate Gina Abranilla Ravida, sabi niya, good morning Miss George and Dr. Hart. Belated happy birthday sa kanyang husband Lorenzo. Huh? I love you love.
0: Ay, gusto niya. May mga ganyan. Hi din kay Sir Aurelio Haber dyan sa may Ilocos Slovakia Chess Camp. Naka-base, listening again, kasama kanyang parents at apat na construction workers. Ayan, maraming salamat. Mm-hmm. Thank you. Ayan.
1: Saan pa ba? Si Mark Sumbongan, papag-greet daw sa SSK Fiberglass Works. Sa kanila mga kasama dyan, si Madam Juliet, kay Master Violet Romel, kay Master Pink Jonjon, and Master Pink Jonjon Tumampok, at Master Red Estralila. Ayan. Ayan, happy listening sa inyong lahat dyan. Everyday daw talaga sila, naka-Heart FM.
0: Maraming salamat po.
1: Talaga naman.
0: May nagtanong dito, holiday ba ngayon? Hindi po.
1: Hindi holiday.
0: Chinek ko.
1: Pero yes. Walang pasok yung mga bata yata.
0: Yes.
1: No? Pero so, ibang schools may mga activities.
0: Yes. I think it depends doon sa school kung they will, kasi yung iba ngayon, Dr. Heart, they have some activities for the teachers.
1: Yeah, oo.
0: Yung may mga recognition, yun.
1: Yun. Siyempre, pagbibigay pugay sa ating mga teachers. Ayan, mga taga Sepalco, DB Crew ha, nakikinig sila, Nathan Jugs Glover and Lucas Abrasaldo, nakikinig po sila na kamulo daw galibot-libot sa CDO.
0: Oh, di ba?
1: Matsalam sa inyo lahat.
0: Happy morning sa inyo. Eh, yung question of the heart natin, Dr. Heart, totoo nga ba na pag gusto, may mga paraan, kapag ayaw, may dahilan?
1: Yun. Pag gusto mo talaga maabot yung iyong goal at iyong hangarin sa buhay, di ba, talagang naka-zero in ka dun, naka-lock in ka dun. At syempre, may paraan para maabot mo, ma-achieve mo yung mga gusto mo sa buhay.
0: Or yung kung may gusto kang tao na you find interesting, and, diba?
1: Pupursue mo talaga, di ba?
0: Pupursue mo yan. At saka higit sa lahat, yung mga paraan na yan, na totoo naman talaga, ako naniniwala talaga ako na kapag may gusto ka talagang isang tao, isang bagay,
1: so para naman, para sinasabi mo ba na dapat pag yun pag seryoso sila sa iyo dapat ipakita nila na ipo-pursue talaga nila si DJ George.
0: Ay ganun. Alam niyo kasi hindi na tayo mga bata.
1: Ay,
0: oh, diba?
1: Talaga naman. Oh. Gusto ko yan.
0: Oo, oh, kasi alam niyo kapag when you, ito advice ko lang ha.
1: Aha.
0: Oh, sa mga
1: ano yan, advice
0: gustong
1: yan.
0: May gustong
1: hindi
0: i-pursue.
1: Hindi parinig yan.
0: Hindi
1: advice
0: naman.
1: Yan,
0: oh, kapag na-feel niyo na that, this person cannot reciprocate.
1: Aha.
0: Then I'm really, really encouraging you to look for another.
1: Ay, talaga?
0: Yung parang, tingnan nyo muna. At wag nyo masyadong i-push.
1: Uh-huh.
0: Kasi the more that you push yourself to someone, at ayaw talaga nila,
1: uh-huh,
0: the more na there will be, alam mo yung chaos, magkakaroon kayo ng mga bitter feelings with each other.
1: Eh kung gusto talaga, may mga paraan naman eh.
0: Alam nyo, mararamdaman nyo yan. Yan lang talaga. Kapag hindi lang naman sa mga babae ito ha, pati sa mga lalaki din. Mararamdaman nyo kapag gusto kayo ng tao.
1: Pero yung iba, nakukuha yung premium pag ano, pag nagpupursige. Oo, di ba? Ipakita lang dapat na talagang you're really worth for that person. Di ba? Worth it ka na mahalin uli. Mahalin love back, di ba?
0: Pero depende yun sa pagpupursige.
1: Aha, talaga.
0: Oh, ang akin
1: objection
0: lang,
1: or honor ka pa rin.
0: Yes, Your Honor, I have a manifestation.
1: Bakit?
0: Basta, alam nyo na yun. You know, when you feel that you already, oh, I already did my best. And talagang, eto lang yung mga offer ng tao.
1: Ayan.
0: Just keep yourselves, preserve yourselves for the right one.
1: Ay, ganun na kaagad.
0: Diba? Oh. Ay, nakaka-relate siya.
1: Oh. Ay, sino nakaka-relate?
0: yung nakangiti dyan.
1: Anyway, ngayon, pag syempre, pag ayaw naman, maraming dahilan. Parang yun ba yung ginagawa mo ngayon? Nadami mo ng dahilan.
0: Hindi naman. Tayo naman ay we're open for friendship, we're open for getting to know someone.
1: Aha.
0: Diba, sila din, no? Hindi naman sa nagiging choosy or taas ng standard. But you also need to look for yourself.
1: Ayun. Alright, tuloy tayo. Again, our question of the heart ha, para dun sa mga haka-tune in lamang. At meron ba tayo mga ilang minuto para humabol pa kayo para dun sa inyong mga comments, inyong mga reactions ha? Totoo bang pag gusto may paraan at kapag ayaw may dahilan? Ayan, pabod nyo sa amin sa aming text line. At syempre dun din sa ating Facebook page, that's Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 10:42. We'll be pausing for break and we'll be right back for more. Only right here on Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.

0: planning a special occasion or celebration, relax. Sa Ophelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos, 380 pesos, at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters. Buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 3 more minutes before we hit 11 o'clock. And the time check is brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Eto na yung inaabangan programa every morning, Dr. Heart. And down to a couple of minutes before we wrap up the show, pinag-uusapan natin, totoo ba yung kasabihan o yung mga lagi natin naririnig? Na kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, ay maraming dahilan.
1: Ayan. No? Ang tanong ko dyan, kung bakit natin laging naririnig na sinasabi ni George, di ba?
0: Oo.
1: Di ba? Kasi nga, laging nangyayari ito.
0: Correct.
1: In our day-to-day lives, ang dami nating mga challenges in life, ang dami nating mga ginagawa sa buhay, wherein itong kasabihan na ito, ay lagi nating na-apply.
0: Correct.
1: Knowingly and unknowingly, di ba? Parang, ano tawag nito? Consciously and subconsciously. Di ba? Parang ganun, hindi natin alam, bigla na lang tayo nagdadahilan. Mga bagay-bagay na ayaw natin kasi gusto natin ang atin ang masunod. Di ba? Mga tipong ganyan. Pag hindi naman naaayon sa gusto natin, marami tayong mga dahilan na ginagawa. Ang daming lumalabas sa isip natin na mga, ika nga sinasabi nating mga palusot.
0: Correct.
1: Mga ganyan. Di ba?
0: Alam mo yung tipong, kunwari, you are in a relationship. Ito, madalas naman talaga sa mga relationship. Mm-hmm. Ngayon kasi, one of the very abused word is the word busy.
1: Mm-hmm.
0: Ay, yung busy.
1: Ayun, isa na yan. Oh, isa yan sa mga palusot na sinasabi ko.
0: Busy kasi. Sorry, hindi ako nakapag-update. Sorry, hindi ako nakapag-text. Hindi ako nakapag-reply agad. Mm-hmm. Or hindi ko napansin yung iyong tawag. Hindi ko nasagot.
1: Uh-huh.
0: Tapos, ibabalik yan sa'yo.
1: Sa akin, George, sorry to cut you. For you to be positive in life,
0: correct.
1: Alam mo, ang daming mga sinasabi nating mga dahilan.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Pwede nating, pero may mga counter dyan.
0: Yes,
1: if you really wanted to snatch your goal or to make kabot yung iyong mga dreams, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Walang mga dahil-dahilan dyan.
0: Correct.
1: Mm-hmm.
0: Correct.
1: Sinasabi mong busy, well, ang sagot dyan ng positivity, time management.
0: Diba? Tama naman. Tama naman.
1: Ganun.
0: Oo. Tapos ikaw, na parang, ano ba ako dito? Mm-hmm. So, busy ka na lang palagi. So, ayun, dito na lumalabas yung mga nakikita natin sa ayun lang, sa social media, na kung mahal ka talaga niya, gagawa siya ng panahon at kahit ano pang busy. Walang busy sa taong talagang totoong nagmamahal.
1: Maglaan ka man lang ng konting oras para dun sa minamahal mo. Hindi naman siguro kawalan yan.
0: Or,
1: diba?
0: unless, naku-fall out of love na siya sa'yo.
1: Yun ang mahirap. Ay! Yung tinatawag natin, small things, small gestures, really makes a big difference.
0: Correct.
1: Ayan, may mga babati pa mula kay 1390. Sabi niya, good morning. Papag-greet sa kanyang brother and sisters. Happy Teacher's Day. Kina Ate Aimee, kay Joy and Kuya Nap. The three teachers of Lagoy's family. Diyan po sa Bukidnon. Yan po'y galing kay Binglas, ilang gwapa nga igsuon sa Cagayan de Oro, Kauswagan. Thank you.
0: Ayan, happy morning din kay Mommy Amy at sa buong barangay Kamamanan, ha? And Sweetie George, musta daw mga taga-Kamamanan? Si Mommy Roxanne Macha, Wilma Osorno, Lorimer Sakala, Candy Ato, Lilia Susuko, Lorna Vismanos, Men Artismo, Samuel Mosquida, Dodge Artismo, Teti Tismo, BBQ Family, and Mommy Marilyn Gonzalez.
1: Ayan na, inaantay natin.
0: Tumunog.
1: Ay, parang na-miss ko siya sa glit.
0: Na-miss
1: ko din
0: siya.
1: Eto na, the Price is Right, overload na. Alright, oras na naman para mag-draw tayo ng ating winner. Paikot tayong ruleta, George.
0: Ayan na, na-miss ko din magpaikot nito.
1: Ay, parang napahulay ang iyong muscle sa pag-ikot ng ating ruleta.
0: Pero nakakamiss.
1: Sabat tumigil.
0: Ay, dito tayo sa driver category.
1: Driver, ha? Halo-halo na yung drop box natin ng driver. Pwedeng taxi driver, pwedeng bus driver,
0: yes.
1: Pwedeng
0: TNVS,
1: basta lahat na nagmamaneho.
0: Classic driver. At ang aking nabulat, Dr. Heart, ay taxi driver.
1: Taxi driver.
0: Taxi driver ito. mula sa Sibitsko Taxi. Ayan, congratulations kay Michael Suan.
1: Michael Suan ng Sibitsko Taxi, congratulations sa'yo. Ikaw yung winner natin sa ating The Price is Rice Overload. Dali na, pag napadaan ka ng Bamenta Boulevard, iliko mo na yan, papunta ng Heart FM. Nasa 5th floor po kami ng FICO Admin Building. Again, Bamenta Boulevard, Ilaya Carmen Cagayan.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Class 1, you're in my heart. Ayan, mga teachers natin, plus 1, minus 1, plus 2, plus 3.
1: Plus 5 kung makagalaw once. Yes.
0: Ah, happy
1: today's
0: Teacher's
1: World
0: Day.
1: Teacher's Day.
0: Yeah.
1: Tama si Heart.
0: Alright, meron pa ba mga pahabol, George?
1: Ayan, hi to Ate GJ Hazel kay Tuna Ming. Sabi niya, kapag gusto talaga ng isang tao, kadalasan naghahanap siya ng paraan. Kahit mahirap, gagawa siya ng effort. May kipag-usap at susubukang ayusin ang mga hadlang. Kapag ayaw naman, madalas maraming dahilan. Ayun na nga, diba? Busy. Hindi pa ready. Maraming problema. Hindi pwede. Pero hindi lahat ng dahilan ay dahilan lang. May mga pagkakataong totoong may hadlang at hindi ibig sabihin na ayaw ka na niya. Sa relasyon, mas magandang tignan ang consistent na kilos kaysa salita. Kung gusto ka, mararamdaman mo sa effort. Kung ayaw niya, mararamdaman mo rin sa kawalan niya.
0: Ayan.
1: Hi to all the sweethearts dyan sa Simplicity Vulcanizing and Car Wash para makapalas.
0: Napakagandang punto.

0: gusto ko yun, gusto ko yun. Kadalasan naman kasi kapag nagdadahilan, hindi naman ibig sabihin kapag nagdadahilan, hindi na totoo or parang, ay naku.
1: Eh baka hindi lang handa, baka hindi lang niya gusto for the time being. For the diba? Time parang being. Parang ganun. Baka pagpaliban mo na ng isang araw.
0: Correct.
1: Bukas makalawa, okay na si George. Diba?
0: Ang pinaka-importante dyan, Dr. Hart, you have to show respect. Respeto doon sa desisyon ng tao.
1: Uh-huh.
0: Respeto sa kanyang sinabi. At kung, I mean, hindi naman sa inano ko, pero totoo man o hindi yung dahilan.
1: Mm-hmm.
0: Yun na yun. So, kung baka pwede niyong matulungan yung dahilan, baka pwede magawa ng paraan. Pero, may mga tao kasi na, Dr. Hart, gusto nila na parang, you know, kaya ko to.
1: Right. Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Yeah. Lagi natin naririnig to. Bakit lagi? Kasi lahat naman tayo may gusto. May kanya-kanya tayong gusto sa buhay. Hindi lamang sa pag-ibig. In general, marami tayong gusto, marami tayong gustong abutin, meron tayong gustong ma-achieve. Lahat yan. No, in totality, sa ating pagkabuhay dito sa mundong ibabaw na ito. Pero, meron din tayong mga ayaw, no? Na ayaw natin na mangyari sa buhay natin. Kaya't marami tayong nalalabas, naiisip na mga dahilan na para hindi matuloy yung mga hindi naaayon sa gusto natin. Alright? Dapat ingabayan tayo lagi, ha? Hangad sa taas. You ask for prayers, ha? Ask for guidance doon sa taas.
0: Hindi lang ka-importante.
1: Hangad naman natin, George, ay lahat na maabot natin kung ano man ang gusto natin sa ating buhay. Diba? Alright, wala na tayong oras. Magpapaalam na po kami ni George. Sobra-sobra na po kami sa aming oras. Kung pwede lang yun, mula husmihan doon niya. Pero hindi po pwede dahil makakasama niyo naman si Harvey Stone 11 until 1 o'clock in the afternoon. Again, maraming salamat sa mga nagpadala na kanilang mga messages, sa kanilang views and opinions dun sa ating question of the heart. Mga nagpapa-shoutout, nakikinig ng Heart FM on the background. Maraming matsalam po sa inyong lahat sa pakikinig. Again, this has been your Dr. Heart.
0: And George.
1: Manatiling nakatutok sa Heart FM. Mamaya, babalik ka pa.
0: Mamaya, yes. So, dear heart tayo, ha? 1, 2, 3 p.m.
1: Ang tabayanan si Harvey Stone para sa programang Heartbeats. Ha? Tandaan lagi, mag-ingat kayo. Ha? Ingat, ingatan ang sarili, ingatan ang mga mahal sa buhay. And always remember, we heart you.

92.7 Hot FM Cagayan, your 93.7 Hot FM Bukidnon. 11:24 ang oras natin, sweethearts. Napakasayang Monday morning. And of course, sama-sama na naman tayo dito sa ating programang Heartbeats. Harvey Stone here until 1 o'clock. Dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, 41 minutes after 11 o'clock. Happy, happy Monday, everyone. Kumusto po yung weekend natin? At saka, medyo makulimlim na naman sa ayang kalangitan natin ngayon, ha? Parang kilikili lang ng ex na. Anyway, good morning po sa inyong lahat. Kumusta po ang paghahanda natin sa ating pananghalian?

0: Lola Amy Balumadres and of course kay Mayor Miles. Happy, happy listening po sa inyo. Ako, tama lang talaga. Mag-relax on a Monday. Deserve nyo po yan. At happy, happy listening kay Demsoy, ang ating mga sweethearts ngayon dyan sa Bukidnon. Kumusta po ang lahat dyan? Umuulan na ba? Ingat tayo, especially sa mga drivers natin, ha? Happy, happy listening din sa ating MCH Angels, kay Doc Norma Romarate. And of course, shout out sa kanyang mga angel mates, si Joy Gonzalez, Angel Zaragoza, Dita Sagrado, kay Lota Alzola, Josephine Ginares, Layden Valduesa, and Loida Lampanero. And it's coming from Mommy Marilyn Gonzalez. Happy, happy listening po sa inyo. At saka maraming salamat po sa inyong lahat, ha? Anyway, pasahin natin ang ating Monday. Oh, di ba? Sabi nila yung mga Monday blues, di ba? Ang daming gustong mag-absent. Nako. Sino ba 'yan? Sino ba yung gustong mag-absent sa trabaho natin, di ba? Anyway, mag-enjoy tayo, ha. 0917-1579-927 at saka 0961-8924-927. Yan po ang numbers natin. Maghihintay po ako sa inyong mga pa-shoutout at inyong pong mga requests. Alright? Let's move on with more music right after this short break. Kasama niyo pa rin Harvey Stone dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at detoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Hey, it's midday.
4: Feel your heart
3: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.
5: Let's take the whole world on a ride. J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.
6: Let's take the whole world on a ride.
5: Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.

0: 11:51 ang oras natin, sweethearts. At kayo'y nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Rihanna featuring Britney Spears with S&M. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Oy, shoutout natin ha si Kuya Jay Tagalog. O, pumunta daw siya dyan sa may City Homes Malanang. Nako! Sir Efren, andyan ka pa ba? Shoutout natin ha, yung Uwayan family dyan sa may City Homes Malanang. O, baka magkita kayo ni ng isa sa mga HPG natin dyan. O, parahin mo lang kung gusto mong pumunta dito sa syudad. O, syempre, may discount yan. Totoo ba? May discount? Happy, happy listening sa ating mga sweethearts din ngayon sa may Puerto National High School. At syempre, belated happy birthday sa isa sa mga pinakamagandang principal nila dyan, ha? Si Ma'am Emily. Ma'am Ems, belated happy birthday. At happy, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Upper Puerto, ha? Yung mga... Oh, yung mga taga-igib ng tubig dyan. Happy, happy listening. Tsaka ingat-ingat lang po tayo, ha. Napaka daredevil po yung yung pasabit natin sa mga malalaking truck. At tsaka happy, happy listening kay Mommy Elaine Gales at sa buong Gales clan. Happy, happy listening po sa inyong tanandiya, ha. And also, hi na din. Mayong Udto, happy lunch. And that's coming from Silver. And of course, send my regards kay Mama Vera ni mo, ha. Nag-promise pa to siya o koon. Drinks na to din, eh. Maraming salamat sa imo, Vera, ha. SM, SNK, ukay-ukay, dyan po sa may Kogon. Araw-araw din yan, nakikinig sa atin. Maraming maraming thank you po sa inyong lahat dyan. 11:53 ang oras natin. Magbabalik ako with more music. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
3: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
4: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Binigyang pugay ni Cagayan de Oro City Mayor Orlando Clarix Uy ang malaking kontribusyon ng Filipino-Chinese community sa pagpapalakas ng ekonomiya at pagsusulong ng kaunlaran sa lungsod. Ito ay kasabay ng pagdalo ng alkalde sa pagdiriwang ng 77th anibersaryo ng pagkakatatag ng People's Republic of China na ginanap sa Lim Kiat Kai Center sa Cagayan de Oro. Sa kanyang talumpati, binigyang din ni Uy ang mahalagang papel ng Filipino-Chinese community sa paglikha ng mga oportunidad sa negosyo, pagpapalawak ng pamumuhunan at pagpapasigla ng lokal na ekonomiya. Pinasalamatan din ng alkalde ang patuloy na pakikibahagi ng komunidad sa mga programa ng pamalang lungsod na naglalayong mapabilis ang pag-unlad ng Cagayan de Oro. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Okay, din ang oras natin, sweethearts. At patuloy pa rin kayo nakatutok dito sa Heart FM 92.7 Cagayan. Di oras 93.7 Heart FM Buginoon. Sa atong mga sweethearts sa karon diya sa may promised land. Ay, maniunto na ta! Alas 12 na! Maniunto punta sa atong mga sweethearts diya karon sa may Carmen Market! At syempre, yung ating mga drivers, ay maniunto na ta! Oh, no may unsa may lami kanon karon kay mang libre ko. In your dreams. Anyway, pwede naman tayo magbukas ng sardinas na naman, 'di ba? At saka may sinamak na. Oh. Ang sarap-sarap naman 'yan. Sa mga kumakain natin mga sweeters diyan sa may Gusa ha, sa may Coastal Gusa. Shout out po sa inyong lahat. At dito naman sa may La Paz Dos. Mayong-mayong pagpaniud to kay Marifel. And of course, ang ating mga sweethearts dyan po sa may Makabalan. Oh, mayong paniud to diya kay Gigi Ming and also kay Sir Jules Ming ha, dyan sa may Simplicity Vulcanizing Shop and Car Wash. Mayong-mayong pagpaniud to diya sa inyo. Sa atong mga habal-habal drivers din sa may Indahag. At saka dito sa may Balubal, shout out sa inyo. Yung mga pa-jack drivers naman natin dito sa may Puntod. Mayong-mayong pagpaniutod niya sa inyo, aha. Anyway, oras natin, 12:19 na po. Let's enjoy our lunch. Of course, kasama ang Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inaalagaan ko na ang daily wellness ko.
3: May sekreto?
2: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
3: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
4: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max efektibo.
2: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7. When you're

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12:32 ang oras natin, sweethearts! Kasama nyo pa rin, Harvey Stone, dito lang sa ating programang Heartbeats. Ay, maniod to na ta! Sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Galaxy Gusa. Happy listening po ha, sa lahat ng ating mga tindero-tindera dyan ha. Tsaka yung mga teachers natin sa may Regional Science High School. Shoutout po sa inyong lahat, especially po sa kanilang principal dyan ha. Speaking of principal, ang napakagandang principal din natin dyan sa may Puerto National High School ha. Belated happy birthday once again kay Teacher Ems. Oh, belated happy birthday to you ha. Tsaka yung mga may birthday ngayong buwan na to, advance happy happy birthday po sa inyong lahat. Anyway, enjoy lang paniunto na to. Of course, kauban pa rin ang programang Heartbeats dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mga sweethearts, sure jud ko kadaghan makarelate ani. Kay kada bulan, problema na pud nato mga bayronon. Bayad na pud sa kuryente, tubig ug internet. Taas na pud nga biyahe ug linya sa mga payment centers. Maayo na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat ug padala gikan abroad, adunay mga extra fees sa ubang merchants. Mao nga maminusan pa ang pinaghirapan o gihaguan nga gipadala. Maayo na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab mag-cash-in og libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa, hangtod 8,000 pesos ang pwede i-cash-in nga libre kada bulan. Mao nga kung GCash, masayo ng kinabuhi sa pagkuha, sa padala ug pagbayad sa bills, dili na kinahanglan mo pila o mobiyahe pa. Libre pa yun ang cash-in, mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 02-7213-9999. Other networks, fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas. Free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants nationwide.
1: Heart 92.7.
3: Sa patuloy na pagbahal ng bilihin.
4: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
3: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
4: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
5: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
3: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
6: We got you!
3: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
1: The price is rise, overload. The price is rise, overload.
3: Overload? Tama!
1: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rise, overload.
3: Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
1: The price is rise, overload.
3: Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
1: Heart FM's The Price is Rise, Overload.
7: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
9: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
10: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
9: The best ang mga music sa Heart FM.
10: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one.
1: Number one.
11: Number one.
1: Number one.
11: Number one. music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
12: Hey, it's midday.
13: Feel your heart
12: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 12:46 ang oras natin, sweethearts. At patuloy pa rin kayo nakatuto dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidnon. Kelly Clarkson, Since You've Been Gone. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Anyway, happy listening kay Van Nuys. At happy listening sa ating mga sweethearts dyan, ha. O meron silang garage sale, ha, this coming Tuesday, bukas po, ha. Sa Neap Lapasan, near Lapasan National High School. O makapunta tayo dyan, ha. Happy listening po sa inyong lahat. And also, hi sa ating mga sweethearts na kumakain ngayon dyan po sa may Cronin. O yung may kambingan dyan, ha. Kaibigan. Kambingan. Di kambingan ni KZ, ha. Happy listening sa inyong tanan din, ha. And of course kay Lola Amy, kay Miles. O pabugnaw lang sa Mudia, ha. Ating mga sweethearts of BBQ. Happy listening, BBQ family natin. At saka yung mga sweethearts din natin dyan sa may dito sa may Barangay Lapasan, ha. Sa may Bakonga Street, saka dito sa may Santo Niño Lapasan. Shout out po sa inyong lahat dyan. At maraming thank you talaga, ha, for keeping us in your background. Hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Bayabas. Happy listening din sa may Bunbon. Ang Raagas family natin dyan, ha. Happy listening po sa inyo. Oy, eto na! Eto na ang ating The Price is Rise Overload. Paikot na tayo sa ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. Sino kaya yung maswerteng sweetheart na makakuha ng ating papremyo, ha? Eto, dito tayo huminto sa may Barangay Nazareth. Bunot na tayo dito. Winner from Upper Nazareth. Eto, congratulations, makinig! Congratulations kay Lloyd Talanda. Lloyd Talanda ng Upper Nazareth. Congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. Dalian mo. Sugod ka na kaagad dito sa ating stasyon, ha. Located tayo sa 5th floor ng Pico Admin Building. Dito pa yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Kerman. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Magbabalik pa ako. Oras natin 12:49. This is Heart FM 92.7, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay atean. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa iAccel Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang iAccel Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay atean.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon sa medyo madilim-dilim, malamig-lamig na Monday afternoon. Hey, hi sa mga sweethearts ko, nakaka-tune in lang. Kamusta po kayo? George till 3 and dear heart, umarangkada na para sa inyo. Let me just give you a little information. Not really little, it's very vital para makabaluta what's happening ngano in animan. What to expect in the next hours? Are we gonna be having some heavy rains? I know you guys have a lot of questions about that. At ito nga sa aking pagpunta, pagbisita at pag-check doon sa ating local weather bureau. The reason why we're having this, it's the trough of si Typhoon Choy Wan na nandyan po sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya po tayo nagkakaroon ng ganitong weather. At mga sweethearts, dahil dyan, in the next 1 to 2 hours, we'll be expecting some rains. Sana hindi na to maging heavy rain, ano. And, I know, marami kayong plano. Pero mag-relax tayo dito sa Dear Heart. Launa hanggang alas tres. Arabella, maraming salamat. Thank you for always tuning in. And hello sa lahat ng mga teachers, kay Mom and Sir. Oh, happy afternoon and happy World Teachers Day po sa inyong lahat. You deserve all the recognition na dapat para po talaga sa inyo. 131 talaga si George, marami pang nakaabang. Kaya text nyo din ako sa mga shoutouts and requests ninyo. 0917-15-79927 at 0961-8924927. Our Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Love songs coming right up dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
0: 1:32 on the clock and the time check is brought to us by McDonald's.
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
3: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart It Aimra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
8: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM 加減リョーロ 93.7 Heart FM Bukidnon. Dito ka lang. Dito ka lang sa akin tabi. Hanggang alas tres. By the way, that hit song for Moira was brought to us by EXL Makaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kamusta kayo? Humana nag-lunch, no? Ay! Keep on tuning in and keep on listening kasi mamaya I'll be giving away some blessings. You heard me right. May biyaya basta laging naka-tune in. O, diba? Padayon sa pagpaminaw. George till 3 o'clock. Dear heart. Lunis na lunis, oh. Mukhang may biyayang ulan mamaya. Basta mag-ingat ha sa mga may lakad ngayon. Hi and hello kay 8293. Shout out sa may Purukwan Balubal Kanglin Bersano sa RJ Store from Maramag Bukidnon family. Thank you sa inyong lagi pakikinig. Ay, malapit na tayo dyan. Malapit akong tumira dyan. Sa may Balubal. 9450, Ma'am George, sa akin, at try and try until you succeed. Ganun sa pag-ibig, bilang magkasintahan, mag-aaral, o sa bawat karera. Tama naman, try and try. Huwag kang sumuko. Pwedeng mapagod, pero huwag kang susuko. Diba? Ate Marifel, si Ate Marifel de Quito Ahis. So, George, may hapon. Love you too. Forever in my heart. Ikaw din, te. Forever in my heart ka din sa akin. Sige, you text me. You keep on telling me how are you guys doing. You wanna share something? I am open. I got you. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin, do not forget, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City 147. On to my final set for this hour. And moving on to the next hour na tayo. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule Mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag-adlaw o banan sa maligamgam na tubig makatabang sa himsog na panglawas o glikay sa bisag unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kinatibok ang suusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Huwag kang bumitaw. Mahirap bumitaw sa panahon ngayon. Ikaw ang talo, di ba? Hi, second hour na ng ating programang Dear Heart with George. Eto na nga. Hindi chismis. Kala niyo kung anong i-share ko. Basta mamaya, mamimigay ako ng biyaya. You better stay tuned for that. Baka ikaw na ang susunod na mag-uwi ng bigas at groceries. Gusto niyo yon, di ba? Sino ba naman ang ayaw? Lalo na ngayon, George, we're anticipating the Super El Nino. Ako, it's gonna be happening actually any day down. Sisimula this month up until the first quarter of next year. Nakakatakot kasi. Super El Nino kasi eh. So, let's get ready for that. And also, we're glad to know that ang ating government, yung LGUD natin, are getting ready for that. Kasi mahirap na. Wala tayong preparasyon, di ba? Walang tubig niyan. For sure, yun talagang pinakaunang maapektuhan, yung supply ng tubig. O yung pagkain. Susunod niyan, kuryente. Kaya, let's get ready for that. Let's cooperate whatever needs to be done para to lessen the effect ng Super El Nino. Jo Marie Hapos, mula dyan sa may Balingasang. Magandang hapon. Thank you for always listening. Also, hi to 2745. Dito lang kami, Miss G. Always na nakikinig sa Heart FM. Thank you, Restore Family. Kay Mami Ophelia Restore. Diyan sa my Promised Land, Makasandig. Hi din kay Raymond Osorio. 7376. Hello, George. Good afternoon. Magandang hapon. So you, how about you? Alam ko may mga gusto kang i-share dyan. Let me be the person to hear that. Huwag kang mag-alala. Atin-atin lang yan. Hindi ko sasabihin. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page, that's Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 216, hey, songs from Air Supply and many more after this break. You better stay tuned for that dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved there beauty claims. Mabibili sa mga Wika drugstores.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro ay 93.7 Hearts FM Bukidnon 231 I'd Love You to Want Me. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Should not be. Maganda nga po ha sa mga sweethearts natin. Oh, si 8868. Thank you. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Si Silver. Hi, Silver. Regards to Mommy, ha? Mommy Vera. Hi, Doc Norma Romarate. Thank you po, ha? Hi sa kanyang MCH Angel. Sa sina Mommy Marilyn Joy Gonzalez. Angel Saragosa. Daita Sagrado. Si Lota Alsola. Josephine Ganyares. Nadine Valdueza and Loida Lamparero. Maraming salamat. Ang Galis family, oh. Lagi nakikinigyan. Mommy Elaine, Tatay Nicolas, at saka si Sir Glenn. Magandang hapon po. O siya, eto bago ako mamigay ng premyo. Mamaya. O kasi alam ko inaabangan nyo yan eh. Sige, mag-ano lang muna ako. I'll just call some people na hindi pa nag-claim ng kanilang premyo sa ating The Price is Right Overload. Para ma-claim nyo na, these are the winners noong September 25 pa, ha? O, si Von Marvin Ratilla ng Kim Taxi. Princess Ayoma ng Barangay Ipunan, Bloomingdale Phase 2. At si Jenny Romares ng Barangay 22, Osmeña Extension. Claim nyo na, sayang din. Bigas Groceries, ay nako. Ito din yung 24 ha. Beng Sembrano ng Barangay Bulwa, Maria Eliena Zapanta ng Barangay Puntod, District 3. Jovi Kawango ng Barangay Gusap, Purok 3. Ayan, si Mary Grace Acosta ng Barangay 17. Madeline Rochelle Navarro ng Barangay Gusa at si Sylvian Val Sabido ng MNR Taxi. O, punta na dito ha, magdala ng ID, do not forget. O, dito tayo sa may 5th floor FICO Admin Building, yung location po ng ating studio, which where you can claim, only where you can claim your prizes. O, dito sa 5th floor FICO Admin Building, along Ilaya Carmen Vamenta Boulevard, yung katabi ng West City Central School, yung blue building ba na taas? O, nasa 5th floor po kami. O, pakita lang yung ID ha. Sabihin niyo lang kay Kuya Guard sa baba, o, magkiklaim po kami sa Heart FM. Tapos may signage naman, o, para hindi kayo mawala. Keep on texting me, keep on letting me for your whereabouts. Magkamustahan tayo. That's what I'm trying to say. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 2:35 na po. Kaya naman patuloy tayo sa mga love songs and good vibes dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nila intinado, puro 4 Malinsa City. Dugay-dugay na akong iba tingahanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Pumunta akong ibon na ginutunduhi ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Kabangan ko niya, nga hindi ko mabutas yan. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatabang sa atong kinabuhi.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart It Emra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na ilain pa.
5: Basta Heart It Em, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw good ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon 248. I'll be with you till 3 o'clock. George po ito, and you're on Dear Heart. You're stuck and locked, and you're glued. Dahil mga love songs lang naman na magpaparelax ang sasa inyo at sumasa inyo at inyong narinig mula pa kanina. Hi and hello sa ating mga sweetheart 6869 Robinson Boys. Greet ko kay Alex Gahi nga dispatcher from Douglas of Norman Transco Taxi. Magandang hapon. Thank you sa inyong pakikinig. 1167 also. Batiin natin yung mga gwapong ano, machine operator. Ang sarap kaya magtrabaho, sabihan kang gwapo, di ba? Diyan sa may Yakapin Street, si Dodoy at si Ting Ertz. Oh, maraming salamat ha sa inyong laging pagsubaybay at sa inyong laging pakikinig. And it's about time. Ay, sobrang na-miss ko to. Biyaya dito sa The Price is Rise Overload. Eto na. Hindi chismis, kaya naman umikot ka na. Roleta, pili na tayo. San ba? Sino ba yung ating magiging winner this afternoon? Eto. Uy, mula sa Barangay Patag. Yung ruleta natin, dyan, dyan, dyan, dyan, napatigil. Iyan naman ang aking nabunot mula sa ating Barangay Patag Dropbox. Congratulations! Uy, mag-ambak ka, kay ikaw nag-yud. Mary Grace Granson ng Barangay Patag, congratulations! Ikaw ang ating winner this afternoon. 14 days to claim your prize. Again, 5th floor. Fico Admin Building, Elias Street, Baventa Boulevard, Carmen, o West City Central School, yung katabi na Blue Building. That's it. Magdala ng ano, ID, 14 days. So, paulit-ulit kayo para dili manimtan. Ang ating The Price is Rise Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piece of gets more value. 10 more minutes bago mag alas 3. Let's keep the love songs rolling dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Ang sarap.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Pinayagan ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro City na bumiyahe sa lungsod sa loob ng 6 na buwan ang mga bagong green GSM electric vehicle o EV taxi upang masubukan at masuri ang kanilang operasyon at mga ruta. Ayon kay Cagayan de Oro Road and Traffic Administration Head Doy Ramiro, kinakailangang may mga pasaherong sasakay sa mga naturang electric taxi upang masubukan ang mga bagong rutang kanilang dadaanan. Kabilang din sa mga kailangang ayusin ang ilang technical na detalye ng mga sasakyan at ang mapa ng kanilang mga ruta upang matiyak na hindi malilito ang mga pasahero sa kanilang mga destinasyon. May provisional permit mula sa Land Transportation and Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga nasabing EV taxi upang makapagsagawa ng kanilang operasyon. Samantala, pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan ang mga posibleng hakbang upang matiyak na hindi maapektuhan ang kabuhayan ng mga kasalukuyang driver ng taxi sa lungsod sa kabila ng pagpasok ng mga bagong electric vehicle. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 FM kagayan di oras city 93.7 FM Poginon. Weekend 15 after 3 o'clock. Alas 3.15 na, ibig sabihin. Oh. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga sweethearts. Pura nagulan-ulan na saan ba? Hindi na lang nga nagulan-ulan. Talaga, umulan na. Kanina po ang uulan-ulan pa lang, yung papunta ako dito. Pero ngayon, ibundak na Jod. Ay, salamat, Ginoo. Oo, nakaligtas ako sa malakas na pag-ulan na yan. Anyway, hindi naman kayo makakaligtas sa akin sa ating mga favorite music, right? Pagpapaganda ng ating hapon, ako na bahala dyan. All you had to do is tumutok lamang, makinig lang, at pay attention. Sige lang, patayin lang sa inyo mga ginagawa dyan, ha? Walang problema. Okay lang na nandito lang ako sa likod ninyo as background, okay? Jason Steelbon, checking in. I'll be here until 5. O, teka muna. Baka naman may load ka, pwede ba mo hangyo? I-text mo lang naman ako. I-text mo naman ako, I should say. Okay, i-text mo naman ako. 0961-892-4927. Again, the 0961-892-4927. Just in case lang you got your spare load in you, please. Ayan, text me, do so. At habang kayo'y nag-iisip na naman ng isang masarap na bogchi ngayong maulan na hapon ito, eh sige lang, enjoy nyo muna music habang nag-iisip pa kayo. Malay nyo, habang nakikinig kayo ng music na pinofload ko rito, ay doon kayo makakuha ng idea na, uy, murag lamik ni Kaunon, bye. Pero huwag mo sasabihin yung mga ganun linya kapag kaharap mo yung office mate mo, ha? Ha? Ha? Pag mabango, kainin mo. Ay! Seven, 10 minutes after 3 o'clock. Pasa bro break. Magbabalik tayo with more, mga sweet darts. Uy, padayon ha sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: Hard 92.7.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: This is Virginia Romano, 71 years old. Planang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pang-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus. So, capsule sa buntag o to pagkagabi, so capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
2: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masalimutan.
1: We play nothing but the hits. This is Hard 92.7.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM Bukidnon. We get 31 minutes down 3 o'clock. That's December Avenue in Saksiyang Langit. By the way, ang oras aking binigay hatid sa atin ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. Good afternoon mga sweethearts ha. Shoutout muna natin ang mga sumusunod ngayong maulan na hapon. Ang mga sweethearts natin all the way from Oy! Pagkatagal Kogon Public Market, maraming salamat po. Ang dami namin bisita ngayon, taga barangay 31 pa rin pag binaliktad. Barangay 13 at Barangay 17. Ayun. Ang dami nakikinig sa atin dyan sa Barangay 17. O si, ano yung Gales family. O number one sa listahan niya. Laging naka-hard FM yan. Ayun o. Nag-claim sila ng bugas. O at saka groceries, di ba? O nag-claim sila ng grasa. Ayun o. Kaya sa lahat ng mga sweethearts natin, para makapag-claim din kayo ng grasa, makikinig lang kayo sa hard FM. Di ba, ma'am, no? Di ba, sir, no? O si mami, smile dito. Merienda na mo? Wala pa? Pareha ta. Sa lahat ng mga nag-iisip na merienda ngayong habang ito, mukhang tapos na yung ulan. Alam mo, oras na para mag-secure na ng mga merienda. Yung mga nasa trabaho ngayon, yung mga may pasok kahit Teacher's Day today at holiday, eh patuloy pa sa paningkamot, di ba? O, kailangan may merienda na. Sayang naman yung magpaningkamot kung walang damerians. Okay? Kaya naman tumingin ka na sa katrabaho mo. Sabihin mo sa kanya, unsa pa'y gihulat ni mo, pagpalit na ba? Ganun yun eh. 34 minutes after 3 o'clock at abangan natin mamaya ha, another draw para sa ating bagong winner ng bugas at groceries. Meron ako nyan, akong gipasan yung bugas ugang groceries para lang sa inyo. Ha, meron ako nyan mamaya, isang winner, kaya naman ang tabayanan. Alright, still with me, my name is Jason Steele. Mga sweethearts, padayon lang sa pagpaminaw ha, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Kung hanap kalidad ng produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
1: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: This is Heart 92.7.
5: Heart,
4: Cagayan de Oro.

0: 92.7 Thunder FM again, the Order City, 93.7 Thunder FM, bukid on 3:44 at the clock, the fate of Ophelia, Taylor Swift. Isang magandang hapon sa lahat ng mga... Ano pa ba? Mga drivers natin, ano? Yung mga nakakaranas na ngayon ng kunting traffic o bahagyang pagsigit ng daloy ng traffic. One major reason, kasi nibundak ang ulan ganiha gamay, no? At talagang sabi nga natin, kapag kaumulan, nako po! Nandiyan na naman, ang resulta niyan ay matraffic. Diba? Alam natin yan, yan ang kalakaran niyan. Usually, yan talaga ang resulta niyan kapag umulan. Pero wala na saan, no? Nawala na naman yung ulan. Eh, sana din, ano, yung epektong traffic, mabawasan na rin. Kung hindi man mabawasan, mawala na talaga. Di ba? Lalo na, manalalapit na yung, ano, yung, alam mo na, pag-uwian ng mga trabahador natin, ng ating mga mananarabaho. Yun, eh. Sana ilumuwag na mga kasana. Pero asahan natin, ano, na maluwag naman din talaga kasi holiday naman ngayon. Wala naman masyado mga estudyante nasa kalsada. Right? Na mag-uuwian. Anyway, magandang hapon muna. Lahat ng mga texters natin. Ito, allow me to read those messages. Magandang hapon muna. Kinadayan at lahat ng mga sweethearts natin din ang friend and family all the way from Kauswagan. May hapon! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana na may solve the solve ang inyong mga afternoon. Meron pa lang ano dyan? Meron pa lang sale dyan. May biggest and closing garage sale. Kailan? Gaganapin bukas. Ano ba to? How do you pronounce this one? Niap? Niap ba to? Niap Lapasan. Niap ay! Sa may Niap Lapasan, near Lapasan National High School. Ako eh, meron palang mga 100 branded dyan. Fit siguro sa akin yung mga ganyang 100 branded na... na mga affordable pa ng mga sanina, no? Magandang hapon sa inyo, ang kina Van Nies. Thank you so much for listening. Sana iswerte ang inyong garage sale. Alright? 46 minutes down, 3 o'clock. Mamaya, abangan natin yung draw, ha? Baka ikaw na yung manalo ng bugas at groceries, sweetheart. Adayon yun lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Go.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM again. The other city, 93.7 Hot FM. Bukit on. Hey! Ooh! Lala Baby! Summer Baby Dolls! At 13 minutes after 4 o'clock. On us! Happy Saturday to Playtime Entertainment, born for happiness. Maganda na sikat ng araw, in fairness, ha? Kaya mga nakalipas sa mga araw, ganitong oras, makulimlim talaga. Ngayon, nakakapanibago. May araw ngayon. Oy, teka muna, sweetheart. Nakakakita na ako ng merienda dito sa opisina na namin. Ha? O, dyan pa sa lugar ninyo, meron na nagme-merienda o meron na nagpapamerienda? Dito sa amin, mukhang may nag-sponsor na. Mukhang may tinamaan. Oh, may lumanding na merienda. Aba, teka lang. Ha? Teka muna, sa lahat ng mga drivers natin, mga motorista natin, hitting the roads, ha, right now. Maganda nga po sa inyo, mga gwapo. Magmerienda na rin kayo, ha? Ayaw antusa kapag ka medyo kumakalabasig mura, kapag medyo nagugutom gamay, abay, itabi mo na yan. I-park mo na dyan sa inyong malapit na karinderya. Sa inyong suking karinderya, kung saan man yan, pumunta ka na tapos ay magbogchi na. Okay? Ano man ang klaseng merienda? Aba, mahalaga meron. Yung iba nga, simpleng merienda lang, ayos na. Di ba? Ay, mag-correct nung aking text line na. But anyway, sige, sa lahat po ng mga nagtitext, magandang hapon po sa inyo. Mamaya-maya na konti lang, babasahin ko na yung inyong mga text messages, ha? Magandang hapon muna. I-shoutout natin ang mga sumusunod. Isang magandang hapon. Lahat ng mga sweethearts natin all the way from Bondong, Piot, Kamamanan. Inabati natin ang isang magandang hapon ng Caparoso family dyan. Thank you so much for always listening. Sana magandang inyong mga afternoon, ha? Kapag sa break muna tayo, singlet. Yung draw, abangan natin. Ay, mananalo ng bugas at grocery, sweetheart. Kaya naman, padayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Hardcore.
1: This is Heart 92.7.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatulong.

0: mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backup.
1: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Pukinoon. Hey, we got 29 minutes after 4 o'clock. That's, oh yeah, Luni featuring Arthur Neri with Palaisipan. Yan talaga mga lalaking yan, no? Bagay, pati babae din naman, no? Kapag hindi ka nakakasiguro, o dyan sa parents mo, kung talaga mahal ka niya, mangutana na ka sa iya, haing na. Unsa ba kay Jud? Unsa ba Jud ba? Unsa ba Jud? Palangga ko ni mo. Abala na kayo kung ano pag-uusapan nyo, ha? Ayun lang naman ang akin. Akin ay suggestion lang yan. Para baka sigurado sa pares mo, ngutana ka diha sa iya. Ikaw na bahala sa mga questions. Magandang hapon muna, teka lang. Shoutout natin sina Derek at lahat ng mga member ng Temesa family. Magandang hapon sa inyo. Thank you so much, ha? Oras natin, mga sweethearts. Hey, 4:30 na! Silipin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalasada sa oras na ito.
2: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Nasalingan natin si HPG Jerry, Small But Terrible Kabuyaon. Jerry, magandang hapon.
3: Magandang hapon, Jason. Sa bahagi ng Auswagan Redorsyon, papuntang Julio Pacana, medyo may build-up doon dahil doon sa may nire-return na daan. Hanggang dumating ako dito sa may Julio Pacana, going to same recto. Huwag ba? Itaban ko lang, dahil sa traffic light. Hanggang ano, nakabot ako dito sa may bandang Delis Street. Dahil din sa maluwag ba?
1: Ah, maluwag pa. Nasa may Belis, may pasahero ka ba sa oras na to?
3: Wala, may ano, may pick up rin dito sa may bandang Magahambo Street.
1: Ah, sige, ingatan na pagmamaneho, ha. Ingatan na mga pasahero. Thank you sa iyong traffic update, HPG Jerry, Small But Terrible, Kabuyaon.
3: Yan ang litis na sitwasyon, bakasan ang aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry, Small But Terrible, Kabuyaon, Plaza Highway, Road Traffic, Alamin.
2: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7.
4: Sa patuloy na pagbahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload! The price is rise. Overload.
8: Overload? Tama.
4: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload.
2: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
9: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM kagayan de oras city 93.7 FM ginoin. Oras na tayo get 43 minutes after 4 o'clock. That's DJ Ilham for you. You know, ayun lang dyan pala. Pero mga ako niyang chip. Ayun mag-connect eh. Alright, eto na. Ang mga nagpapashoutout sa atin, papasahin ko lang ha. Yung mga nag-text sa ating text line, allow me to read those messages. Ah! Uy! Magandang hapon. Si, sino ikaw? Mga taga-promise line, magkasending, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ay, sana magandang inyong mga hapon dyan. And also, isang magandang hapon din. Si Nivea Summer. Yun, maraming salamat sa inyo. Sana maganda rin ang inyong afternoon, kung saan man kayo nandun. Ha? And maaing hapon sa may bulwa. Yan ito, JL Flower Shop. JL Flower Shop ito, magandang hapon sa inyo. Taga, salamat ha, sa pagpaminaw dihang dapita. Oras sa atin, it is now 4:44. Eto na, mamimigay na tayo ng bigas at groceries. Paminaw, paminaw, bunot na tayo. Sa area tayo bubunot ang ating winner, Roleta. Select! Ang aming studio, nasa may FICO Admin Building, Pimenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Ops! Puntod! Mga taga-puntod, paminaw! Bunot tayo isa. Ang nakasulat ay Puntod lang. Ang pangalan ng nanalo o nakadaog ng bugas sa groceries mula Barangay Puntod, Anilu Bongat. O Anilu Bongat. You know, congratulations ng Barangay Puntod. Nakadaog kang bugas at groceries. Ganoon din itong taga-Barangay Patag, si Mary Grace Granzon. Mary Grace Granzon ng Barangay Patag, congratulations. Lloyd Talanda. Lloyd Talanda ng Upper Nazareth, congratulations din. At Michael Suwan ng Sibitsko Taxi. Michael Suwan ng Sibitsko Taxi. At Lisa Ayop ng Zone 2 Patag. At Lisa Ayop ng Zone 2 Patag, congratulations. And si Robin Abot. Meron pala, meron dito dancer na pumasok. Sino? Ah, yun nasa bundok. Si Robin Abot ng Carmen, congratulations also ha. Nakadaog sa kagbukas at groceries. Valid ID lang kailangan para mag-claim ninyo ang inyong mga pa-premyo. 4:45, final break ng ating program. Magbabalik pa ako ng huling mga minuto ng ating board. Alright? Stand by lang mga sweethearts ha. Manatiling nakatutok o nakikinig dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. 5 minuto bago sumabit ang alas 5 ng hapon. Si Sir Fern Fernando ng NMMC, magandang hapon. Kay Fern and Faith, ha? Thank you so much for listening. Sa ating mga kaibigan yan, magandang hapon ha. Ampig sa pag-uli. Brother. Alright, and syempre, huwag niyong kalilimutan i-follow ako sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page si Jason Space Heart FM. Dali na, para naman makapag-kwento-kwentuhan tayo dyan. Alright, always kapaminaw. Sabi niya, ang Galis family, si Tatay Nicolas at si Mami Elaine. Thank you so much, mga taga-barangay 17 Burgos del Pilar. Kumabul pa eh. Paalam na muna si Jason Steele, ha. Siyempre pa na ko mamayang gabi ang ating shoutoutan ng live o live shoutouts. Ihanda niyo yan para naman sa ating Heartlines na program. Kapiling niyo naman dyan si Harvey Stone. Maraming salamat. My name is Jason Steele. Ay, nako, yung mga lalabas na ng kanilang mga bahay dyan para mamalengke.

sakto yan. Okay? At syempre yung mga lalabasin ng kanilang mga opisina, sige, uli na ha. Diretso sa balay. Manatili nangiginig dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.

0: Heart FM Time. It is now 5:17.
1: Heart 92.7.
2: Mga sweethearts, sure jud ko nga daghan makarelate ani. Kay kada bulan, problema na pud nato ang mga bayronon. Bayad na pud sa kuryente, tubig ug internet. Taas na pud nga biyahe ug linya sa mga payment centers. Maayo na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat o padala gikan abroad, adunay mga extra fees sa ubang merchants, mao nga maminusan pa ang pinaghirapan o gipaningkamutan nga gipadala. Maayo na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab mag-cash-in og libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede cash-in nga libre kada bulan. Mao nga kung GCash, masayo ng kinabuhi sa pagkuha sa padala ug pagbayad sa bills. Dili na kinahanglang mupila o mubiyahe pa. Libre pa gyud ang cash-in, mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 02-7213-9999. Other networks, fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas, free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
3: Radio with Heart.
1: The best mix of music from the station with Heart. This is Heart 92.7.

0: akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya na tingala lang mi nagabina mo dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli sa doktor pag uli namo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na kong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon naka-recover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: You! Yes! You behind the grandstand!
1: Can you have it?

0: Heart 92.7. Heart FM time. It is now 6:01. Heart FM News Update.
1: Muling nagbigay ng karangalan sa Pilipinas ang Cagayan de Oro Boxing Pride na si Carlo Paala matapos makamit ang silver medal sa men's 55-kilogram boxing event ng 20th ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 sa Japan. Ipinakita ni Paala ang kanyang kusay at determinasyon sa buong torneo upang makapasok sa finals at lumaban para sa gintong medalya. Bagamat hindi niya nakuha ang gold medal, naging mahalagang bahagi ang kanyang pagtatanghal sa pag-akyat ng Pilipinas sa podium sa naturang continental sporting events. Ang kanyang silver medal ay dagdag sa mga tagumpay ni Paalam sa pandaigdigang kompetisyon at patunay sa kanyang patuloy na pagpresenta sa bansa sa larangan ng boxing. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang akong anak mao si Yori Shin Bonito, 7 years old, nagpuyos na buntoran Davao de Oro. Una jud kalentura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gi pa-check up. Wala man gi pauli sa doktor pag uli na mo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gi pa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lang gyud siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na kong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Tunog Tiyara.
2: Tingin ko pa lang para bang
1: local and proud.

0: 7:26 ang oras natin, sweethearts. That song was brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Problema timido, gusto ko sa akin ka lang. Diba? Parang ngayong gabi lang, gusto ko sa akin ka lang, ha? Anyway, welcome po sa ating programang Heartline. Siyempre, Monday evening. At saka, good thing, walang ulan tayo sa labas, ha? Medyo umaambon lang kanina, pero carry lang yan. May kapote tayo, diba? At saka, may dala akong payong. Dalawang payong. Yung parang pang fruit vendors natin, diba? Uy, shoutout sa ating mga fruit vendors, ha? Diyan po sa may JR Bora Extension. Nako, napakasarap talaga yung mga prutas nila. Especially yung mga, ano ba yun? Yung mga fruit salad, diba? Pampapawi ng uhaw. Kaya kung nauuhaw ka, nako, ang dami dyan sa may JR Bora Extension, ha? O, higop-higop nagsabaw diha sa fruit salad. Wow, ang sarap naman, di ba? Saka yung mga kumakain ngayon, maayong pagpanihapon sa inyo din, ha? Kalami ba sa magsabaw-sabaw, oy? Sino ba yung nagluto ng tinola dyan? O di kaya yung, ano ba yun? Yung lauyang baka. Oh, ang sarap naman yan, di ba? Oh, parang bagay na bagay sa panahon natin ngayon na medyo malamig, di ba? Kasi parang ting-ulan na. So talaga pag El Nino, di ba? It doesn't mean na... ngayon ko lang nalaman na it doesn't mean na ting-init na. Puro pala extreme yun. Kung yung init, kung walang ulan, extreme yung init. Tapos kung meron namang ulan, extreme naman yung ulan, di ba? Kaya... Ato, ano ba to sa climate change natin, di ba? Kaya masanay na tayo, ha. Dapat resilient tayo mga Pinoy. So dapat alam na natin yung gagawin natin, especially kung may baha at saka malakas yung ulan at saka yung sobrang init, di ba? Oh. Anyway, shout out sa ating mga sweethearts ngayon na papunta pa lang ng trabaho, ha, mga night shift natin. Magandang gabi po sa inyong lahat at sana mag-enjoy kayo sa inyong shift. Of course, kasama na sa background ng Heart FM, di ba? Yung ating mga SG, yung ating mga factory workers, at saka ano pa ba yung mga trabaho natin panggabi, di ba? Aside sa taxi drivers, at saka yung mga nurses natin, yung mga medical workers natin, ah. Anyway, mag-enjoy po kayo sa mga music natin dito sa Heart FM, alright? 0917-1579-927 para po sa inyong mga pabate at 0961-894-927. Pwede rin kayong magpadala sa inyong mga mensahe at request sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 7:29 ang oras natin, magbabalik pa ko right after this short break. Tumutok always dito sa Heart FM ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay partig yung bahuwa. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniuto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Lahi ragyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
5: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
1: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 7:40 yung oras natin, sweethearts. At kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Para lang sa iyo. Ang giling-giling ko. Ayun mga kumakain ngayon ha. Naku, konting giling lang para at least madaling matunawan. Happy-happy listening sa lahat ng ating mga sweethearts na kumakain ngayon ng barbecue dyan sa may BBQ. Oh, happy-happy listening ha sa may kamamanan. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Ang forever suki natin dito sa Heart FM. Magandang gabi din kay Mommy Gemma Popos and of course kay Mommy Marilyn. Hello, Mommy. Oh, it's been a while na ha. Hi din sa ating mga mommies natin dyan sa may Bloomingdale. Yung mga nagzo-zumba ha. Zumba mom, she's natin. Oy. Oh, ngayon ko lang nalaman. Akala ko dun lang sa Bloomingdale sumasayaw ha. Sumasayaw pala sila dun sa loob ng mall o dyan sa may Ipunan. Oh, shoutout po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat ha. Hi din sa ating mga sweethearts ngayon na dyan sa may Buluwa, Talipapa. At saka dito din sa may Kauswagan. Happy happy listening po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga naglalaro dyan ng badminton. O baka na convert na yan to a pickleball court ha. O happy happy listening po. Sa mga nagpipickleball ng ngayong oras na to ha. Happy happy listening po sa inyong lahat dyan. O. Kung nagugutom ka, punta ka lang sa kitchen. Happy happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon ha, na pauwi na ng bahay. Yung iba naman is nasa opisina pa, nag-overtime, di ba? O kaya lang medyo nagugutom na yan eh. O magbukas na lang muna ng mga instant noodles ha. At saka nasa background lang po yung Heart FM. Maraming salamat po sa inyong lahat. At saka yung ating mga sweethearts dyan sa may puntod, yung andyan sa may port area ha. Shoutout po sa lahat ng ating mga sweethearts dyan. Maraming salamat din sa ating mga bakeries. And of course, ang ating mga laundry shop na nakatutok kanunay diri sa Heart FM. Mayong gabi sa inyong tanandiya mga auntie ha. 7:42 na pong oras natin. Ako'y magbabalik pa with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: sa patuloy na pagbahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
4: The price is rice overload.
0: The price is rice overload.
5: Overload? Tama!
0: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin.
4: The price is rice overload.
0: Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
4: The price is rice overload.
0: Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
4: Heart FM's The Price is Rice Overload.
6: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
7: The best variety of music all day. Heart 92.7. Bye.

8:13 ng oras natin, sweethearts. Welcome po sa second hour ng programa nating Heartlines on a Monday. Happy, happy Monday evening, mga sweethearts. Yung mga nakauwi na sa bahay, ha? Swerte nyo. At least

0: sa at home na kayo ha. Kasama niyo na yung mga mahal niyo sa buhay. Maya-maya magsha-shower na yan. Tapos maya-maya nakapajama na yan. Saka mamamaya gugutumin na naman yan. Kao na po, di ba? Oh, sarap talaga mag late night snacks. Especially kung mag-stroll-stroll tayo dito sa ating syudad. Nako, di ba? Ang daming pagkain tuwing gabi natin dito sa Cagayan de Oro. Napakaswerte tayo dito ha. Kasi sa ibang lugar, nako, alas 7 pa lang, tulog na, di ba? Dito sa Cagayan de Oro, buhay na buhay po yung gabi natin dito. Ang sarap kumain mamaya ng yung kwek-kwek, tsaka walang kamatayang proben. Nako, ang sarap naman dyan. At saka yung chicharong chicken skin, di ba? Sarap naman. At ang dami pang mga sisig natin dito ha. At saka yung chicken shawarma. Ang sarap-sarap, di ba? Ang dami po diyan mamaya. Oh, siguro ngayon, no. Oh, ang dami nang naka-display diyan sa may Pabayo Street. Kita-kits tayo mamaya ha. At saka doon din sa may Bukuhan, diyan sa may Krustaal, may Rizal Street. Kita-kits tayo mamaya. Igop tagdagay butong buko juice. Shout out kay Marivel and na nagugutom ulit sa kakagiling. Sabi ko naman. Shout out sa kanyang loves ha. Yung husband po ni Marivel. Amping sa work. Happy listening po sa inyo dia ha sa may Lapas Dos. Happy listening. Ay, eto na, nagparamdam ang ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan ha. Happy birthday sa kanyang girl na po na si Janine Lee. Ay. Parang September 21 pa ito nabasa natin. Eto nga pala. Mayong gabi, Harvey's ng mara kay Mommy Marilyn Gonzalez, sa mga taga-kamamanan, kay Roxanne Macha, Wilma Osorno, Marisa Duruin, and also kay Layla Raz. And mayong pagpanihapon diha sa inyo ha. Nabasa ko September 21 pa. Anyway, belated happy birthday. happy birthday din sa mga celebrants natin today ha. A 5 po ng Oktubre. Happy birthday po sa inyo. Grabe talaga. Swerte itong mga Libra. Oh, Libra yung mga pinangan ng kayong October. Diba? Kasagaran sa mga traits aning mga Libra kay Manggi Hatagon. Nanay Manghatag ani ron ng birthday. 'Di ba very generous talaga yung nature ng mga Libra, 'di ba? At saka sila yung ano ba 'yun? Yung basta 'yun na 'yun. Oh, sila yung mga fun to be with, yung mga Libra. All right? Anyway, sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Divisoria, happy listening po sa inyong lahat. Ha. Yung ating mga masahista dyan na may daladalang mga radyo. Magandang gabi po sa inyo, diha! Maing gabi sa tanang mga mga massage therapist na ito, diha. Ha. Isa lang yung service nila, bao-bao, pag-uwi nila mamaya. Wala nang extra service. 8:17 ang oras natin, sweethearts. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Mida ko na dyan siya, halos mindawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-sitiskan ko, na sila'y nakita. Na doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-itumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 8:31 ang oras natin, sweethearts. And kayo nag-tune in pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. And that was Cup of Joe with Mananatili. Sana manatili kayo dito ha, hanggang magdamag. Kasi 24 hours po, walang hintuan po tong music natin ha. Oh, di ba? Pahinga lang ng ilang oras on a Sunday. Tapos tuloy-tuloy na Monday up until Saturday. Kaya palagi niyong kasama yung Heart FM niyo, di ba? Number one sa puso niyo. Anyway, batiin natin ng happy listening sa lahat ng ating mga sastre ha. Yung mga workers natin dyan sa Screen and Threads Tailoring. Ay kay Dindo de la Rita. At saka sa ating mga sweethearts din na dyan sa may Scarlett Nicole Eatery sa may Patag. And of course, some Pearl Travelers Garage and Ceramic Coating. Good evening! Kay Sir Ron, kay Bernard, kay Knocknock. And of course, kay Kenneth. Sa mga kasamahan nila dyan. Yung iba, naka-uwi na ha. Yung pera lang dun sa nag-overtime. O, yung mga nasa opisina pa ngayon, nag-overtime ha. Nako, sakit-sakit na ng ulo niyan. Kasi wala pang hapunan ha. Kumain muna kayo. Take a break muna. Para at least makapaminsar ta sa atuang trabaho diya ha. Shoutout nga sa inyo ha. At walay palungay sa radyo daw ni Maribel. Nako, maraming salamat talaga Maribel ha. Kung meron tong kung estudyante to si Maribel, saka ako yung principal, meron tong most loyal. Oh, bigyan natin siya ng ng award ha. The most loyal student. Very good, Maribel. Maraming salamat sa iyo ha. At saka batiin nga pala natin yung ating mga sweeters diyan sa may saan ba to? Sa may Bulua. Happy listening sa kabitbahay ito ni Ate Grace, ha? Si Marichu Lasconia. And of course, sa kanyang family. Hi din kay Barbie Panilag at saka sa Egypto family. And it's coming from Ate Grace. Maraming salamat, Ate Grace. Ha? Send my regards sa mga kasamahan mo sa Goldcrest. At sana maka-drop by tayo soon. At saka may mananalo na naman sa inyo sa The Price is Rise Overload. It's been a while na. Oh, ha. Maraming salamat talaga sa inyong loyalty din. Oh, meron din tong award sa akin kung ako yung magiging principal. Anyway, magbabalik ako with more music. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
5: Critic, critic, critic, critic.
6: The

0: Sweethearts, final break na po ng programa nating Heartline. Siyempre kasama niyo pa rin, Arby's Dawn on a great Monday evening. Napakabilis talaga ng panahon, di ba? Saka yung oras. Kasi bukas mag-Tuesday na. Nako, grabe. October 6 na naman. Saka papalapit na talaga yung Pasko, di ba? Di na papapigil. Oh, si Ninong at si Ninang, ready na ba? Handa na ba yung mga ninong-ninang natin dyan? Nako, pwede naman siguro nating silang i-message na, di ba? Hello, Ninang! Hello, Ninong! Wala pa. Crisis pa si Ninong at saka si Ninang ngayon, ha? But anyway, batiin natin ng happy listening sa ating mga sweethearts ngayon, ha? Yung mga tapos ng kumain dyan sa may Promised Land, Makasandig, shoutout po sa inyo. At saka dito din sa may Balulang, happy listening po sa lahat ng mga sweethearts natin dyan, ha? At dari po sa may Bulua, ha? Of course, baga-baga ta dari sa Bulua. Maraming salamat sa mga sweethearts natin dyan, ha? Once again, kay Ati Grace Ehipto, at saka sa kanilang pamilya, happy listening po sa inyong lahat dyan. At of course, yung kapitbahay nila, ha, na nakikinig dito sa atin. Hi din sa Mars Laundry Hub. Shout out sa ating mga kaibigan dyan na si Richard, si Crystal May, at sa Christian May. And it's coming from Anne. Kumusta diya, Anne? Dagang pabaylabo nun? Oh, pwede tamo tabang dari pag human ako diya, ha? Ganahan ko mamilo. Happy listening diyan sa inyo, ha. Happy listening din sa ating mga sweethearts dyan po sa Maipunan. Arabella! Good evening sa inyo, Arabella, ha. Matulog na ba si Arabella? Grabe, gold medalist natin ni si Arabella sa swimming, ha. Grabe, nakaka-proud kung ikaw yung parent, di ba? Ikaw yung parents ng batang very, very gifted. Ang gusto ko makita si Arabella, kung meron ba siyang video na lumalangoy, tingnan natin para at least ma-heart react natin dyan si Arabella. And hi din sa ating mga sweethearts, dyan po sa my Regin C, si Ma'am Rose Baranda, sa my Shrimp Alley. Okay lang kaya kami makapunta dyan na Ma'am Rose, ha? Anyway, siguro within this year, hindi na sasapit yung 2027, makapunta kami dyan, ha? Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Oras natin 8:46. I'll be back with a song from El Mano. Kantahan tayo, ha, right after this break. Walang bibitaw. Of course, tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabot nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hato na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay!

0: Heart FM time. It is now 10:33. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
0: Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 1:30.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:34. The best variety of music all day. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini naka Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate na.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
0: Heart 92.7.

Heart FM.

0: sakit sa puso, kamakabuhay. Payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Magkabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa patuloy na pagbahal ng bilihin.
4: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
3: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
4: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
5: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
3: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
6: We got you!
3: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
7: Overload. Tama.
3: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload.
7: Overload.
3: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
8: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
9: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:35. This time check is brought to you by Virginia Hotdog. This is Heart 92.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
0: Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solidaris sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart 92.7.

0: ay tao di ha, maayong buntag sa tanan. Kamusta po ang lahat? Kamusta na inyong mga pagising, pagmulat? Siyempre pa, brand new day na naman tayo ngayon. Ay ano pa nga ba? Siyempre, pag sinabi nating brand new day, napakarami na naman mga surprises and blessings ang sa atin. Araw ng Marta, ano ba ngayon? Martes, no? Second day of the week. Akala ko kasi Linggo kasi walang pasok kahapon yung mga estudyante. So akala ko weekend pa rin. Lunes pala kahapon. Ngayon ay Tuesday. Hey, oy, sweetheart! Kailangan natin bumangon na maaga. Two major reason. Siyempre, para maningkamot sa buhay. At pangalawa, yung mga estudyante natin, kailangan natin, di ba, i-prepare para sa kanilang pagbalik eskwela sa araw na ito. Tapos na po yung Teacher's Day. Student Day naman ngayon. Sa mga nanay day at tatay day, sa mga kusina ngayon. Good morning! My name is Jason Steele. Ano pa nga ba? At sino pa nga ba ang inyong kasama? Ako to hanggang alas 9 ng morning. Hey, i-text mo ako dali. Daputin lang yung mga telepono. Baka may load ka dyan. Ha? I-text mo ako 0961-8924-927. Otro ha? That's 0961-8924-927. 6:17 on the clock. Commercial break muna tayo sa glad. Magbabalik tayo with more. Bye, butag sa tanan. Padayin lang mo sa pagpapingnaw ha. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard ko.
1: This is Hard 92.7.
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
3: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
4: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inaalagaan ko na ang daily wellness ko.
5: May sekreto?
4: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo ring suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangan 1,000 IU ng ating katawan.
6: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
7: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max epektibo.
8: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Buginon. That was The Orbit for you with Celos, Celos. Alam mo yung celos na yan? Oo, saba kayo na sa buntag ba? Usually kapag ka, yan ang pinairal sa umaga, talaga daig pa ang ano, daig pa ang alarm clock, yung bunganga ng pares mo. Diba? Bukod pa rin sa pagigising niya sa mga estudyante, ko-crossover pa yan, papunta rin sa King Sanapunne! King Sanapunne! At least pa naman ang boses sa mga babae pag nagagalit, ano? Pag nababad trip. Ay, ay, ay! Sige na, magpairalin ng selo sa umaga, ha? Pwede sa mga medyo paggabi. Kasi alam mo kung bakit? Lambingan ang kasunod niya. Magandang umaga muna, 6:30 na oras ating sa atin ng Virginia Hotdog, basta Hotdog Virginia. Esay! Eto si Esay! Magandang umaga sa iyo. Thank you, ha, mga taga Kogon Public Market. Yan, thank you sa inyong pagsisimula ng araw kasama ang Heart FM. Yun, may buntang, kumusta inyong mga tinda diha? Dago kay Galin, dapat ganyan ang inyong maidialog mamayang hapon, ha? Ako kay Kalin. Magandang umaga muna sa Lagno family, kay Yoyong Gloria Reinhardt, kay Ken Ken, kay Mama Nance. Magandang umaga, maayong buntang. Ako namin na to sa Heart FM. Si Ken Ken, nagbiyahe. O, padulong Cagayan de Oro. Pag-amping permis sa trabaho, I love you, anak. Uy, maayong buntag. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Arabella, nakikinig din siya atin. Thank you, ha. O, maayong buntag. Shoutout kay Arabella. Maybe nagpiprepare na to papunta sa school, eh, si Arabella. Maayong buntag, mga taga-ipunan. Good morning! Maraming salamat sa pakikinig. And also, eto magandang umaga din kay Ma'am Christine. Yun! All the way from Maramag, Buginon. Yan. Thank you so much, ha. Okay na, Ma'am Christine. Mga pangapin na mo. At padayo na sa magpamahaw. Di ha, dapita. Sige, ha. At manatili lamang nakikinig. Teka muna, mamaya, meron tayong winner. O naman na nanalo ng bigas at ng groceries. Baka ikaw yun, sweetheart, ha? Baka naman manalo ka na today. Kaya naman dapat abangan mo yung pangalang mabubunod sa ating draw na ibibigay ko na maya-maya ng konti lang. 31 down 6, another break is in queue. Pabalik tayo with more. Hoy, padali na sa magpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan diri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon, Street Boys! Sayaw ng puso! Sige lang, sumayaw lang kayo dyan. Magpapawis kayo ngayong umaga. Halabira! Kumbate! Maganda sa umaga, yung gagalaw-galaw tayo. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Ganun daw yun eh. O, di ba? Parang yung dugo natin mag-flow. Diba? Kasi minsan talaga nakakatama din naman talaga. Lalo na yung mga naka-aircon sa pagtulog. Diba? Pagising mo sa umaga, ay, ang sarap pang umiga. Pero try mo na sumayaw-sayaw at sigurado babalik yung gana mo. Itusok-tusok ang kamay mo sa hangin. Ganun daw yun. Diba? O, shake it off! Ang version ni Taylor Swift doon ay shake it off! Ang version niya doon sa itusok-tusok ang kamay mo sa hangin. Sige lang, padayon lang sa inyo magsayaw dyan, ha? At teka muna! I-shoutout natin ang mga sumusunod. Isang magandang umaga muna sa lahat po ng mga nasa may Carmen Public Market! Good morning! Kamusta po kayo lahat dyan, ha? Abayin buntag sa tanandihan, mga naningkamot. Yung mga negosyante. Yun! Talaga naman. May buntag niya, Dapita. Sana po'y maswerte din ng inyong araw, ha? Simulan natin dyan sa may vegetable section. Kina atin na net, Randiego. At lahat ng ato mga silingan diha mga maninindare. Yan, magandang umaga. Si Lalang Longing nga nag-aanto. Nagbabapansin sa imo. Magandang umaga, Lalang Longing. Ha? Thank you so much for listening. Sige lang, sayaw-sayaw mo lang din yan. Diyan sa may Upper Carmen, ano? Tama, ano? Mayang buntag diha, Napita. Oras natin, 6:47. Oras na para sa Gracia. Eto na, bugas at groceries na. Pakinig mabuti, magdodrone na tayo. Ha? Roleta! Saan area tayo pipili? Bubunot. Ang aming studio, matatagpuan sa may FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School, Consolacion! Ay, paminaw, mga taga-Consolacion, bunot tayo ng isa sa Dropbox ng Consolacion. Ang adres na nakasulat ay Barangay Consolacion. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries, Michelle Aranaido, congratulations, nakadaog kang bugas at groceries. Punta ka na dito, dali na. Magdala ka na agad ng iyong valid ID para mag-claim mo na ang iyong papremyo. Meron din tayong iba pa mga winners. Re-announce ko lang din. Itong si Robin Abot ng Carmen. Robin Abot ng Barangay Carmen. Congratulations. Nakadaog sa kagbugas at groceries. Ganun din itong si Ana Lisa Ayub ng Patag Zone 2. Michael Suan ng Sibitsko Taxi. At si Lloyd Talanda ng Upper Nazareth. Mary Grace Granzon ng Patag. At si Annie Lou Bongat ng Punto. Diyan po yung mga pangalan pa na mga winners na nakadaog ng bugas at groceries. Sabayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung ating sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, aras natin 6:48, times are brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: EXL Maka Buhay Plus Diet Tawi Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Diet Tawi Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw, laban lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat nyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
4: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Martes. Headlines sa ating balitang nasyonal, desisyon sa impeachment case ni VP Sara, target na mailabas sa Nobyembre.
5: Panelo, pagkitistigo ni Trillanes, maglaranta ng character assassination laban sa pamilyan Duterte.
4: Sa balitang nasyonal pa rin, mas malaking food buffer inihanda para sa magiging epekto ng El Nino.
5: Headline naman sa ating balitang lokal, pagkawala ng direksyon sa buhay, maaaring magdulot ng mas mataas na panganib sa self-harm ayon sa DOH 10.
4: Sa balitang lokal pa rin, county, naghahanda ng dagdag na water sources laban naman sa epekto ng El Nino.
5: At LTFRB 10, hinimok ang PUB drivers at operators na laging ipakita ang fare matrix.
4: Samantala naman, pagkamatay ng Philippine Eagle sa Salay Misamis Oriental, sinisiyasat ng DENR 10.
5: At headlines ating abalitang Bukidnon, peace and order situation sa Bukidnon, kontrolado, pagbatsyag ng pulisya, pinaiigting.
4: Samantala naman, sa balitang Bukidnon pa rin, mga IB community sa 46 na barangay sa Malaybalay, isasama sa mga plano ng lungsod.
5: At suspect na nakapiit sa PDRC ng 17 taon, sinilbihan ng warrant of arrest.
4: Sa madala naman sa ating balitang Mindanao, top 1 most wanted person sa Davao del Norte, nasa kote sa Agusan del Sur.
5: At headline sa ating balitang international, US Marine arestado dahil sa pagpatay sa isang babae sa Japan.
4: Sa iba yung dagat pa rin, isa patay, dalawa sugatan sa pamamaril sa Las Vegas.
5: At headline sa ating balitang sports, football legend Lionel Messi naghahanda na para sa kanyang farewell send-off sa Argentina.
4: At sa ating balitang showbiz, Dennis Trillo mukha sa pakikipag-ayos kay Patrick Garcia.
3: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
4: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ang Martes, Oktubre 6, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
5: Mel Arsha.

0: Aga.
1: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
2: Heart FM, Balitang Nasyonal.
1: Aras natin ngayon, 22 minuto makalipas ang ikapito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
2: Heart FM.
1: Target ng Senate Impeachment Court na maglabas ng desisyon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte pagsapit ng kalagitnaan hanggang katapusan ng Nobyembre ng kasalukuyang taon. Ay si Senate President at Senator John Sherwin Gatchalian, paring kailanganin ng 30 hanggang 45 araw para matapos ang paglilitis kahit may 2 linggong break sa Senado sa katapusan ng Oktubre ng kasalukuyan pa rin taon. Layunin ng Impeachment Court na matapos ang impeachment proceedings bago magpasko dahil bumili sa paglilitis at nabawasan ang mga testigo. Kaugnay nitong sa kasalukuyang mga impeachment hearing, tinalakay ang Article 2 tungkol sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara Duterte.
0: Samantala, binatiko si dating Chief of Presidential Legal Counsel Salvador Sal Panelo si dating Senador Antonio Trillanes IV sa mga bagong akusasyon nito laban sa pamilya Duterte. Ayon kay Panelo, paulit-ulit lang umano ang mga kasinungalingan at fabrications ni Trillanes laban sa mga Duterte sa nakaraang mga taon. Tinawag din ni Panelo na hogwash o walang basihan ang mga paratang at sinabiang naganap lang umano si Trillanes ng paraan para manatiling politically relevant. Question din ni Panelo kung bakit binibigyan pa ng media ng platform si Trillanes para ihayag ang mga paratang nito. Samantala, iniugnay ni Panelo ang pag-atras si Trillanes bilang witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa sinabi niyang pag-iwas umano sa masinsinang pag-question ng defense team.
1: Aras natin, alas 7.23 na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa anay ng ating balitang nasyonal, naghahanda naman ang gobyerno ng mas malaking food buffer. Ito'y para mabawasan ang epekto ng inaasang matinding El Nino. Ayon sa Department of Agriculture, kahit posibleng bababa pa rin ang kabuuang produksyon ng agri-sector. Sinabi ng ahensya na pinalawag nila ang rice storage of capacity at cold storage of facilities. Ito'y para maiwasan ang kakulangan sa supply. Nagsasagawa rin ng cloud seeding sa mga lugar na apektado ng tagtuyot gaya ng Isabela at Negros upang makatulong naman sa pag-ulan. Naglalaan din ang DA ng halos 10 bilyong piso para sa fuel at fertilizer subsidies at solar-powered irrigation projects. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, maaaring tumagal ang El Nino hanggang Marso o hanggang sa buwan ng Hunyo ng susunod na taon. Alas 7.24 na nagmamadaling umaga, inyo pong natunghayaan ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM, balitang lokal.
1: Sa ating balitang lokal, nagbabala ang Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao o DOHCHDNM na maaaring tumaas ang panganib ng self-harm o pananakit sa sarili sa mga tao na kakaranas ng kawalan ng direksyon o layunin sa buhay. Ayon kay DOHCHDNM Nurse 5 Maria Dolores Mercado, mahalaga ang pagkakaroon ng malino ng mga layunin, pagtanggap sa mga hamon at realidad ng buhay at paggamit ng malusog na paraan sa pagharap sa stress. Dagdag pa ng DOH, mahalagang bigyang pansin ang mental health at huwag hintayin lumala ang pinagdaraanan bago naman humingi ng tulong o suporta. Hinikayat ang publiko na magsabi at makipag-usap sa mga taong pinagkakatiwalaan, gaya din sa mga mental health professional kapag nakakaranas ng matinding emosyonal na paghihirap. Aras natin, alas 7.25 na nagmamadaling umaga. Samantalang dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal, tagapin natin ang isang report mula po sa labas ng ating himpilan. Ha? Ito po ay may kaugnayan sa paghahanda po ng kaudi ng dagdag na water sources. Ito ay laban pa rin sa epekto po na matinding tagtuyot o El Nino. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony? Mayong buntag, detalye!
3: Nagkakanda ng Cagayan de Oro Water District o COWD ang posibleng epekto ng El Nino sa supply ng tubig sa Luzon sa pamamagitan ng pagdevelop sa Bubunawan at Cagayan Rivers bilang karagdagang water sources. Ayon kay COWD Chairperson Dr. Jerry Caño, nakumpleto na ng Technical Working Group ang plano para sa isang water facility na tinapay na nagkakahalaga ng 5 million pesos. Layunin ang pasilidad na makapag-tap ng tubig mula sa dalawang ilog upang madagdagan ang available water resources ng lungsod. Bahagi ito ng 10-year development and modernization program na COWD na sumasaklaw sa 2025 hanggang 2035. Tinatay na sa 9.3 billion hanggang 12 billion pesos ang kabuang pondo para sa programa na nakatuon sa pagpapalakas at modernization ng water supply system ng Cagayan de Oro. Ayon kay COWD, makakatulong ang karagdagang water sources upang mapanatili ang sapat na supply ng tubig sa lungsod, lalo na kung maapektuhan ang mga kasalukuyang pinagkukunan dahil sa El Nino. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa bisyong may puso.
1: Nagang salamat Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
0: Sa umulay naman na balita, hinimo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB 10 ang mga driver at operator ng public utility vehicles o PUVs na tiyaking nakapaskil at madaling makita ang mga pasahero ang opisyal na fare o matrix sa loob ng kanilang mga sasakyan. Ayon kay LTFRB 10 Director Aljo Bendijo, makatutulong ang fare matrix upang maging malinaw sa mga commuter ang tamang pamasahe at maiwasan ang paniningil ng higit sa itinakdang halaga. Maaari umanong i-download at i-print ang libre ng mga operator ang opisyal na fare guides mula sa website at social media pages ng LTFRB. Samantala, sinabi ni Bendijo na itinakda sa 65 pesos ang bagong flag down rate para sa mga taxi.
1: Aras natin, alas 7.28 na nagmamadaling umaga. Panghuli naman sa aray ng ating balitang lokal. Patuloy na sinisiyasan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR 10 ang pagkamatay ng isang adult Philippine eagle. Natagpo ang patay naman sa barangay Ginalaban sa Laymi, Misamis Oriental. Natagpuan ang agila malapit sa isang poste ng kuryente noong Oktubre 1. Matapos itong makita ng isang magsasaka at report sa mga opisyal ng barangay. Patay sa naunang pagsusuri, wala umanong nakitang malinaw na sugat sa labas ng katawan ng agila. Gayman, may napansing mga markang tila pasok sa mga paa nito. Kabilang dito o dahil dito, kabilang sa tinitingnan posibleng sanin ng pagkamatay ang electrocution. Lalo na't malabi sa power line ang lugar kung saan natagpuan ang agila. Samantala, dinala na ang labi nito sa Philippine Eagle Foundation para sa necropsy na tutukoy sa eksaktong sani ng kanyang pagkamatay. Alas 7.29 na nagmamadaling umaga. Inyo pong natunghayaan ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo ng ating balitang nasyonal at balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, isa sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa ibang parte ng Mindanao, balita mula sa ibayong dagat o international, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
4: With heart.
2: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart 92.7.
2: Heart 92.7.
6: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
7: Kevin Enterprises.
6: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
8: Where every piso gets more value.
2: This is Heart 92.7.
5: 92.7.
2: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahatid ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM Balitang Bukidnon.
1: Aras natin ngayon, alas 7.31 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nagiginig, nakatutok, nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
2: Heart FM Balita.
1: Live pa rin tayo na babakinggan sa bayan po sa dalawang himpilan ng Heart FM sa Kalakhang Bukidnon. Loud and clear tayo na babakinggan via Heart FM 93.7.
2: Heart FM Balita. Pilipinas.
1: Naging dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y loud and clear na napapakinggan. Yan naman isang pamamagitan ng ating Hard FM 92.7.
2: Hard FM.
1: Samantala, sa mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages. Kung saan maaari ninyo ma-follow ang ating dalawang Facebook pages. Ang ating mga Facebook pages, Hard FM 92.7- Cagayan de Oro City at Hard FM 93.7- Bukidnon. Ito sa ating live, magyari po lamang na pakishare po nito. Samantala, pwede kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento, o maging ng inyong mga greetings o pa-shoutout. Yan po yung tawag natin dyan. Sa bandang hulihan po, ibabasahin natin yan sa bandang dulo ng ating balitaan. Itama inyo mga orasan, alas 7.32 sa nagmamadaling umaga. Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon. Kontrolado sa ngayon ang peace and order situation sa Bukidnon habang nagpapatuloy ang investigasyon sa mga insidenteng naitala sa lalawigan kung saan kabilang sa kanilang tinututukan ang mga insidente ng homicide at mga aksidente sa kalsada, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon kay Police Captain Sheila Joy Hangad, tagapagsalita ng Bukpo na patuloy ang pagpapatupad ng mga checkpoint at paglalagay ng mga pulis sa mga estratehikong lugar upang mapalakas ang seguridad sa mga komunidad. Bagamat may mga greweng na itala nito mga nakaraang buwan, tiniyak ng pulisya na patuloy nilang pinaiigting ang kanilang mga hakbang upang maiwasan ang pag-ulit ng mga kagayang insidente. Patuloy din ang 24 oras sa pagmamanman ng Bukpo sa peace and order situation sa buong lalawigan.
0: Samantala, isasama ng pamalang lungsod na Malaybalay sa pagpaplano ng mga programa at proyekto. Ang mga pangangailangan ng Indigenous People o IP Community sa 46 na barangay. Bahagi ng akbang na patuloy ang pag-update ng database ng mga IP Community upang mas maging malinaw ang kanilang kalagayan at mga pangunahing pangangailangan. Ay kay City Indigenous People's Representative Maria Sherlina Sario, mahigit 80% ng mga barangay ang naitala sa database ng gagamiting batayan sa pagbuo ng mga programa para sa kabuhayan, pamamahalan ng ancestral domain at iba pang serbisyo. Plano rin ng lungsod ang pagbuo ng IP-focused legislative agenda, pagsasagawa ng mga tree planting activity at pagpapaigting ng eco-cultural tourism kabilang sa mga itinuturing na potensyal na pasyalan ang community-owned Balinaw Eco Park sa Barangay Kalasungay sa Malaybalay.
1: Oras natin, alas 7.34 na nagmamadaling umaga, pangulisanin ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Sinilbihan ang warrant of arrest ng 157 taong gulang na lalaki habang nakapiin sa Provincial Jail and Rehabilitation Center o PDRC sa Malaybalay City. Mahigit 17 taon matapos ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Idilala ang suspect na si Alan Otige Mandong, residente ng Barangay Pamutolon, Kalilangan, Bukidnon na naharap sa kasong frustrated murder na isinampa noong Hulyo 22 ng taong 2009. Isinagawa ng Kalilangan Municipal Police Station katuwang naman ang 2nd Provincial Mobile Force Company, Bukidnon Police Intelligence Unit at 1004 Maneuver Company ng Regional Police Force Battalion 10 ang pagsisilbi ng warrant laban kay Mandong. Ang inirekomendang piyansa ng 200,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ng suspect. Samantala, nananatili si Mandong sa kustodiya ng PDRC Bukidnon habang isinasagawa ang kaukulang legal na proseso. Aras natin, alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balita mula sa Bukidnon. Samantala, dabago naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
2: Heart FM, Balitang Mindanao.
1: Sa ating Balitang Mindanao, top 1 most wanted person sa Davao del Norte, nasa kote sa Agusan del Sur. Ang nilalaman na balitang yan at ipakinggan mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maimbuntag, detalye.
7: Nasa kote ng mga tracker team ng Police Regional Office Region 11 ang top 1 most wanted person ng Davao Region sa Barangay Bayugan 3, Rosario, Agusan del Sur noong unang araw ng Oktubre. Isinagawa ang operasyon ng Tagum City Police Station katuwang ang mga polis mula sa Agusan del Sur. Ang suspect na kinilalang si alias Chesel ay may non-bailable warrant of arrest dahil sa kasong murder na inilabas ng Regional Trial Court Branch 1 sa Tagum City. Matapos ang operasyon, dinala ang suspect sa kustudiya ng pulisya para sa dokumentasyon. Ayon sa PRO 11, mahalaga ang koordinasyon ng mga police unit kahit magkahiwalay ang mga lalawigan upang masubaybayan at maaresto ang mga wanted person. Inaasahang iti-turn over ang suspect sa korte na naglabas ng warrant. Ito po si Cardinal para sa Heart of FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Tegang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Oras natin, alas 7:37 na nagmamadaling umaga. Oras natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Kagad pa lang, panalo na. Ngayon naman, dumako tayo sa mga balita mula sa Ibayong Daga.
2: Heart FM, Balitang International.
1: Arestado ang isang U.S. Marine dahil umano sa pagpatay sa isang babae sa Okinawa, Japan. Kinilala ang suspect na si Devin Jacob Ballard, 20 taong gulang at nakatalaga sa U.S. Marine Corps Air Station Futenma, habang ang biktima naman ay si Yagi Anna, 39 na taong gulang. Ay kay Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi, natagpuan ang bangkay ng biktima sa isang hotel sa Naha City. Tiniyak naman ng U.S. Marine Corps na sila ay nakikipagtulungan sa mga otoridad ng bansang Japan.
0: Sa iwalay naman na balita, isang patay habang dalawa naman ang sugatan sa insidente ng pamamaril sa downtown Las Vegas sa United States of America. Ayon sa pulisya ng Las Vegas, nakarinig na lamang ng putukan ng mga pulis na nakadeploy sa South Main Street and West Charleston Boulevard malapit sa pinangyarihan ng pamamaril. Dalawang biktima ang nagtamo ng non-life-threatening injuries, habang isa naman ang naiulat na dead on arrival nang isugod ang mga ito sa ospital. Bata sa investigasyon, nauwi sa pamamaril ang insidente matapos magkaroon ng pisikalan sa pagitan ng mga biktima at mga sospek, kung saan humugot na lamang bigla ng armas ang isa sa mga sospek at papuputukan ang mga biktima bago ito tumakas. Hindi patukoy ng kapulisan ang aktual na dahilan at motibo sa krimen, gayon din ang pagkakakilanlan ng sospek, kung saan ay patuloy naman ang mga ito sa pag-imbestiga sa insidente.
2: FM Sports Balita.
1: Sa ating balitang Pambala, kasa naman naghahanda na si football legend Lionel Messi para sa kanyang pamamaalam sa Argentina send-off ngayong Martes. Isa sa gawang final farewell sa pamamagitan ng isang friendly match laban sa Benin na unyad na pagsisimula ng bagong yugto para sa mga kampiyon ng South American Champions. Sasamahan si Messi sa kanyang huling match sa international stage ng 85,000 na manonood at ilan sa kanyang mga team members na kasama niyang nakamit ang rurok ng kampiyonato noong 2022 World Cup sa Qatar. Ang friendly match ay sumisimbolo sa pagpapasa ng sulo para sa isang manlalaro, kung saan nakakamit ito ng pambihirang international legacy kagaya na lamang ng World Cup title, dalawang Copa America crowns at ang finalissima.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
0: Abay bukas, si Dennis Trillo sa posibilidad ng pakikipag-ayos kay Patrick Garcia sa gitna ng kontrobersiyang kinasasangkutan ng aktor ng kanyang asawa na si General Mercado at kanilang pamilya. Ayon kay Dennis, naniniwala ang lahat o naniniwala siyang lahat ay karapat-dapat sa second chance at maaaring marisolba ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng maayos na pag-uusap. Nagulat umano sina Dennis at Jeneline sa naging pahayag ni Patrick sa isang panayam kay Ogie Diaz, kung saan tinalakay nito ang nakaraan nila ni Jeneline at itinangging pinabayaan niya ito noong nagdadalang tao sa kanilang anak na si Alex Jazz. Samantala, nanawagan si Dennis sa publiko na huwag nang idamay ang kanilang mga anak sa kontrobersiya. Aniya, bilang asawa at ama, responsibilidad niyang protektahan ang kanyang pamilya.
1: Ay tama, ay, din naman si Dennis, di ba? Ay talagang konkreto din naman ang kanyang kadahilanan. Pero sabi nga natin, lumalawak na yung suno.
0: Ayun na nga. Parang medyo ano na ngayon eh, lumaki at lumaki. Hanggang sa may mga personalidad na nga ng,
1: nadadamay.
0: Nanadamay at nagbibigay ng reaksyon. Kagaya ni ano, kagaya ni Miss Jelly de Belen.
1: Oy.
0: Oh, na medyo
1: sumagot
0: hindi,
1: lang, no?
0: Oo. hindi sang-ayon, hindi naging sang-ayon naman itong si Dennis dun sa pahayag
1: ni Jelly. Nakaw. Ito pa ngayon, pinapanood ako isang clip.
0: Oh.
1: Matagal na itong interview na ito. Nadamay na rin nung Cheska Garcia.
0: Oh, yes.
1: Cheska Garcia. Kramer.
0: Yes,
1: pero maldita talaga, no? Cheska.
0: Oh, Cheska.
1: Pero isa yan sa mga mukhang crush talaga crush namin nung araw.
0: Ay, yes.
1: At talagang napakaganda. Napakaswerte nitong si Doug Kramer.
0: Doug Kramer.
1: Naswerte din naman siya kay Doug Kramer kasi mabait. Do parang nga yan, Gentle Giant yan.
0: Gentle Giant, yes.
1: Oo, si Doug Kramer.
0: Nag-PBA yan, di ba?
1: Oo. Oh.
0: Hindi ako nagkakamali.
1: Mabait din naman na tao yan. Pero sabi nga natin ganun talaga eh. Kadugo mo eh. Kadugo mo yung nadadamay sa issue. So malamang,
0: kapatid mo.
1: Oh, immediate ano mo yan eh. Immediate family mo yan.
0: Oo.
1: Oh, talaga madadamay. Kanaong katuloy yun. Ano? Sinigawan daw niya pala si Jenelyn Mercado noon ha?
0: Oo, kasi nga parang hindi ako nagkakamali, hindi pabor o boto ang pamilya ni Patrick.
1: Oo, ni Jenelyn.
0: Diba nga, na-issue nga yung pagbubuntis ni Jen na parang hindi... Diba? Parang kwenestyon, dumating pa sa punto na kwenestyon kung kay Patrick nga yung
1: anak
0: na si Alex.
1: Yung dinadala. Ay, napanood ko rin yun. Kasi mahilig ako mag-chismis sa YouTube eh.
0: Sa YouTube,
1: napanood ko yung ano, na pinagbibintangan pa pala na anak daw ni Mark Heras yun. Kasi nagkita pa rin si Jenelyn, nakikita rin sila magkasama sa The President's Tower.
0: Ay!
1: Ay, sabi naman ni Jenelyn, huy, nasa Japan ako nun.
0: Siyempre yung nakaraan ng dalawa hindi naman ligid sa kaalaman ng lahat yun. At medyo malalim din ang relasyon ng Mark Heras at Jenelyn Mercado.
1: Pero naging magkaibigan sila ha?
0: Yes, actually they're good friends now. Sabi nga nila they're very open to do a project together.
1: Diba?
0: O, kasi itong si Mark, diba nga alam mo na-issue yan, diba? Kamakailan lang.
1: Ay, akala ko nung na-issue yun noon nung sa may CR.
0: Ay, oo, meron din doon. Narinig ko. Pero kasi, lately, yung issue niya is tungkol sa pera.
1: Ay, alam ko wala na rito si Mark Heras.
0: Oo, nasa ibang bansa.
1: Oo, nag-migrate na sila ng kanyang asawa.
0: Di ba nga yung yumaong Lolit Solis pa nga yung parang nag-expose
1: diba?
0: Ng kanyang mga...
1: Problema sa pera?
0: Problema sa pera.
1: Nangungutang pa nga sa kanya si Mark Heras.
0: Tsaka dumating pa nga daw sa point na nagigest-guest yan sa mga bar.
1: Sa gay bar?
0: Mga gay bars.
1: Oh. Wala namang masama ron.
0: Wala namang masama.
1: Hindi naman trabaho.
0: Oo.
1: May mga kaibigan ako ha na nagtatrabaho sa ganyan.
0: Ayun.
1: At tinanggihan ko kasi... masyadong overqualified yung katawan. Hindi, pero seryoso, may mga kaibigan.
0: Yes.
1: May mga kaibigan ako kasi model kasi.
0: Nagtatrabaho
1: sila doon. Pero not to the extent na alam mo na yung trabaho na you know what I mean? Hindi ko na kailangan elaborate. Hanggang doon sa mga mga
0: entertainment
1: na.
0: Side. Yeah.
1: PR.
0: Wala masama doon. At wala ding masama if you're looking for peace, especially nowadays, na ang gulo-gulo ng mundo, na kailangan talaga simulan natin sa mga sarili natin ang peace.
1: Yeah.
0: Diba?
1: Peace, sa payapa.
0: Correct. Wag nang tama naman yung mindset ni Dennis Trillo. At saka si Jen din kasi tahimik eh.
1: Hindi na, maganda yung ginagawa ni Jenelyn Mercado.
0: Si Dennis yung para ma-vocal ngayon. Pero
1: siyempre tatay yan eh.
0: Siyempre pinoprotektahan niya ang kanyang mga...
1: Pero kung ako kay Dennis, di ko na rin papansinin. Alam mo kung bakit eh. Parang nagkakaroon lang ulit ng karir yung mga tao eh. Kung sino yung mga tao na involved dyan para nabubuhay lang ulit yung mga kontrobersiya. Alam niyo naman sa inyo sa showbiz. Alam niyo naman sa mundo namin. Diba parang...
0: Good or bad publicity is still a publicity.
1: Oh, so nagkakaroon sila na nare-relieve ang kanilang legasiya. Diba? So parang, meron nga palang artistang ganyan. Bigyan natin ng project. Diba? Yung ganun tipo.
0: Nakikilala ulit si ganito kahit na not in a very positive way yung kanyang pagbabalik. Pero sa ngalan na nami-mention ulit ang kanyang
1: pangalan.
0: Ay, ayan na. Pwede na natin bigyan ng pagkakataon.
1: Diba?
0: Bigyan ng pelikula yan.
1: Isama sa proyekto yan.
0: Ay, diba? Bigyan ng TV series yan.
1: Ganun tipo. Diba? Kaya naman sa mga ganyang issue, siguro wag na lang makisaw-saw yung iba. Yung mga netizens naman, maging responsable tayo sa pagkomento ha. Kasi minsan, wala rin tayong preno sa pagkomento.
0: Ayan na nga. Diyan kasi nagsimula ang lahat doon sa komento.
1: Yung mga bashing-bashing na yan.
0: Binash yung anak ni Patrick.
1: di ba?
0: Na gustong mag-train to be a K-pop artist.
1: Pati yung ano ha, nawawala yung respeto natin kasi syempre pati yung taong na namamayapa na dinadamay pa sa bashing. Di ba? Sana na may maging tayo responsable tayo sa pagkukomento sa kahit anong post. Sa kahit na hindi man mapa-showbiz yan, basta sa kahit na anong post na napapanood natin, hindi mo mapigilan ang iyong sarili, nag-comment ka pero in a positive way.
0: Kung pwede kung mag-comment ka, isarili mo na lang.
1: Di ba?
0: Or kung mag-comment ka, alam mo yun, wag mo na lang i-post.
1: Di ba?
0: Ikwento mo, siguro, pwede. Kung gusto mo talagang ilabas yung nasa puso mo. Pero, kasi kapag pinost mo na yan, that's gonna leave a footprint on you.
1: Yeah.
0: Forever na yan na nasa internet.
1: Di ba? Sabi nga natin, you think before you click. Yun ang kailangan natin. Ha? Siya! Sana na may maayos yung usapin na yan. Matapos na yan, maayos na. Ang daming problema ng bundo. Ang daming problema ng Pilipinas. Meron ba tayong El Nino?
0: Ay talaga, na nga, yun ang dapat natin
1: pinaghahandaan. Hindi yung mga chika-chika na yan na kung saan nakalipas na mga panahon na yan. Ano ba naman? Tapusin na yan. Ha? Siya, sige. Maraming salamat sa inyong tseka sa araw na ito.
0: Yan ang ating balita ngayong Martes.
9: Heart FM, Showbiz Balita.
1: 7:47 na nagmamadaling umaga. Ito muna, silipin natin. Ano na kaya ang sitwasyon ng ating mga kalsada?
9: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Nasa linya natin ngayon si HPG, Jay Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. Jay, magandang umaga sa iyo. Hello, Jay, sorry. Medyo malayo yung tunog mo. Hindi ka namin masyadong marinig. Hello?
10: Hello!
1: Yun! Yan, sige, lumino na. Alright, go!
10: Sa lahat madadaan ng Makapagal Drive, uptown, then sa Mountain Zone, pababa, okay naman, at maluwag naman. Dito, nagtitura po sa Oroham Street, pababa ng Sayas. Pababa ko lang ng Sayas, yan, Bilyarin Street. Ang crossing na Sirinya, may bilkat na dyan. Ang dire-diretso naman, kapuntang Patag. Ang Patag area, napakaluwag, ang Patag area. Ang kansa makakayamit sa highway, kansa Mulwa, terminal, okay naman. Bindep lang konti, pero okay naman, bro. Maayos naman.
1: Ayun na. Sige na, sa may buluwang bagi ka na. May pasero ka ba sa oras na to?
10: Meron.
1: Alright. Sige, ingatan ang pagmamareho at ingatan ang iyong mga pasero. Thank you sa iyong report, HBG Jay Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
10: Yan na rin sa sitwasyon ng mga kalsada ng akin nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jay Tagalog Dudes ng RRJ Taxi para sa Hot FM, Road Traffic
9: Alamin. RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic Alamin.
1: Aras natin, alas 7:49 ng nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para pong sa araw na ito ng Martes, Oktubre 6 ngayong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
9: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang nasyonal, desisyon sa impeachment case si VP Sara Target na mailabas sa darating na Nobyembre.
0: Panelo, pagtitestigo ni Trillanes, maglalantad ng character assassination laban sa pamilyang Duterte.
1: Sa balitang nasyonal pa rin, mas malaking food buffer inihahanda para sa magiging epekto ng El Nino.
0: Headlines sa ating balitang lokal, pagkawala ng direksyon sa buhay, maaaring magdulot ng mas mataas na panganib sa self-harm ayon sa DOH.
1: Samantala, county naghahanda naman ng dagdag na water sources laban sa epekto ng El Nino.
0: At balitang lokal pa rin, LTFRB 10, hinimok ang POV drivers at operators na laging ipakita ang fare matrix.
1: Sa balitang lokal pa rin, pagkamatay ng Philippine Eagle sa Salay Misamis Oriental, sinisiyasat ng DNR 10.
0: At headline sa ating balitang Bukidnon, peace and order situation sa Bukidnon, kontrolado. Pagmamatsyag ng pulisya, pinaiigting.
1: Sa balitang Bukidnon pa rin, mga IP community sa 46 na barangay sa Malaybalay, isasama sa mga plano ng lungsod.
0: At balitang Bukidnon pa rin suspect na nakapiit sa PDRC ng 17 taon. Sinilbihan na ng warrant of arrest.
1: Dati namang balitang Mindanao, top 1 most wanted person sa Davao del Norte, nasa kote sa Agusan del Sur.
0: Headlines sa ating balitang international, US Marine arestado dahil sa pagpatay sa isang babae sa Japan.
1: Isa naman patay, dalawa sugatan sa pamamarinin sa bahagi naman ng Las Vegas.
0: At headlines sa ating balitang sports, football legend Lionel Messi naganda na para sa kanyang farewell send-off sa Argentina.
1: At sa ating showbiz balita, Dennis Trillo bukas sa pakikipag-ayos kay Patrick Garcia.
2: Heart FM Balita.
1: Aras natin, oy! 9 minuto bago sumapit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Ito, makinig mo na kayo mabuti ha. Kada bulan, problema na po nato ang bayronon. Bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po nga biyahe o linya sa mga payment centers. Maayin na lang kay gipadali na usap sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW, i-receive sa GCash para diretsyo na nga magamit ang pambayad sa GBills. Kasagar sa pagdawat og padalagi kan abroad, adunay mga extra fees sa ubang merchants, mao nga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. Maayo na lang kay libre ang pag-claim sa remittance sa gikan abroad via cash in sa GCash app. Pwede usab mag-cash in og libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC Bayad Center ug uban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede cash in nga libre kada bulan. Mao nga kung GCash, masayo na kinabuhi sa pagkuha sa padala og pagbayad sa bills. Diri na kinahanglan mo pila o mo biyahe pa. Libre pag yun ang cash in. Maunga mag GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Other networks fees may apply to know more. GExchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash and fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide. Oy, magandang umaga po sa inyo ha. Teka muna. Ano bang ano ngayon? Ano bang
0: araw?
1: Nako,
0: Martes. Ika-6 ng Oktubre.
1: Ilang araw na lang?
0: Ay, 80 araw na lang at Pasko na.
1: Oh.
0: 80 days. Uy, mag-ano na tayo ha. We are now down to the line of 7 na tayo.
1: Hala.
0: Bukas, simula bukas.
1: Hindi natin mamamalaya, nandiyan na pala yung Pasko.
0: Oo nga eh.
1: Pasko na talaga, wala ka pa rin talagang biyanan.
0: Iyanan natin yan.
1: Araw-arawin ko na itong panawagan na ito. Para magkabiyanan na tayo, makahigop man lang tayo ng mainit na sabaw, magpasok ng 2028.
0: Ay, magpapaluto.
1: Ay, 2028. 2027.
0: O, magpapaluto ako dun sa ano sa
1: mainit na sabaw?
0: Pero alam mo, yung mga happy sa love life ngayon. Kasi nga El Nino, di ba?
1: Ano?
0: Mas lalong iinit.
1: Iinit ang paligid. Sana yung kagaya ng El Nino ay uminit din ang inyong mga relasyon.
0: Yes.
1: Ganon ka rin, Nel Arsaga.
0: Ay.
1: Dapat din ay uminit din ang iyong love life.
0: Ay, okay lang ako.
1: Oo.
0: Wala. Okay lang tayo. Wala naman tayo. No pressure at
1: wala,
0: all.
1: Wala pa bang nag-aayos? Ayos sa puso mo?
0: Wala eh.
1: Sige, mangita ta.
0: Yeah.
1: Sige, yung mga shoutout natin, Bira.
0: Hi and hello. Shoutout kay Alexander O'Reill. Shoutout naman po na Minaw dali sa Prokwan. Pat-pat, Kadingilan, Bukidnon. Always big up, Minaw. Thank you so much. Yan yung pakikinig.
1: Habaro, good morning. Tito ko nakikinig din, nanonood. Tito Boyet. Tsaka si May, magandang umaga.
0: Good morning Papa Ru. At si Mami Lilin, Puzon Gayem. Ayan, happy watching sa inyo dyan ha, sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Thank you for always tuning in.
1: Gema Palangat po po, magandang umaga mga taga Zone 10 Upper Carmen, Amino Caron. Good morning!
0: May buntag!
1: Good morning!
0: May buntag, Ishella Jane Gumapak. Shout out ko sa Tanan, taga Block 4, Puntod. O pwede mag-greet sina Bongo family at Gumapak family. Ayan, maraming salamat. At Iligan sa may Iligan family.
1: Esbo Alaban.
0: Esbo Alaban at Iligan family.
1: Yeah. Good morning! Good morning. Everyone! Hoy, mali ka. 90 days daw, mali. 80 kaya.
0: Oh.
1: Si Everett. Hey Everett, good morning ha. The Hawaiian family, may buntag dihan na bida.
0: Yan, good morning din. Kay Mami Amy Balmadres. Great morning to Clark Montibon, Marilyn Gonzalez, kay Shilia Villacruzis at sa lahat ng mga taga-kamamanan. Mm. Good morning, Mayor Miles. Ayun, maraming salamat sa inyo lagi pakikinig.
1: Marifel, di kito ahes. Magandang umaga. Always watching here. Salamat sa paghati ng balita. Shoutout, Mama Inday. I miss you, Ma. Seymour. Ito mo si Seymour. Ayan, and sa Team Turok Botoy, thank you so much, Heart FM, ang radyo ng heart ko. Oh, pamahaw na diya, Ate Pel.
0: Pamahaw na, oo.
1: Mahaw!
0: Si Batang Harke naman, shout out sa Batang Harke band.
1: Oy!
0: Diyan sa may Pangantukan Bukid naman.
1: Mahaw! Huwag bahaw!
0: Ay, kalamay.
1: Sunny Tuesday, sabi ni Mami Marilyn Gonzalez. God bless us all, mga solid sweethearts in our planet Earth.
0: Ay, gusto ko yan, Mami.
1: Oo.
0: Naway mag-resonate yan.
1: Futuristic yung iyong shout out. Zone 2, si Carmen is listening. Good morning!
0: Good morning, Mami. And hi sa mga sweethearts natin sa DATS CDO.
1: Ay, wow!
0: Greet natin ang lahat ng staff and students of DATS Technical and Driving School located dyan sa may SM Uptown, Daffodil Street, the Camellia Home CDO, and DATS Driving School dyan sa may Malaybalay at CM Recto. Likewise to Tata Caballero of
1: Kimmerhill
0: Viewpoint.
1: Ay, wow.
0: Sa may Pagang Quezon, Bukidnon. From Bongbong, Herolin o Gerolin?
1: Giorlin
0: of CDO.
1: Tita, Lola Lalang, magandang umaga po sa inyo. Fit yun to ha. Mga tagahanap po lang Claveria, mga imbuntag.
0: Yeah, good morning, good morning. Hi din, ito may pa-greet, may pa-extend greeting si Batang Harke. Kay Erville Bacabaw. Jesser Bacabaw, Erica Olivar.
1: Bakalso?
0: Ay, Bakalso pala. Bakalso pala yan, o. Oh, Erica. Medyo malayo kasi.
1: Akala ko ako bilabu ba ta?
0: Kimberly Artiga, tama ba? Sunny Ray Artiga. And Arj Aguador. Ayan, maayong buntag.
1: Ay, good morning. Maraming salamat. Uy, may nag-go pa shoutout. Uy, masaya mo yung nag-go pa shoutout. Si din.
0: Hi, hello po kay Sir Boris.
1: Yeah,
0: thank you for always listening.
1: Okay. Mga bati na ganyan. Tristan, ano? Yeah, Gulay. Good morning. Oh, my Gulay.
0: Oh, happy morning. Masarap yan. Ate Lalin, masarap din to, sabi nila.
1: Sino masarap?
0: Yung King Louis
1: Party. Ah, okay.
0: Face to Trinitas Mugo.
1: Oh, my butag ha. Galos family, si Ate Jeline. Maraming salamat sa inyo. Mga taga-barangay 17 Burgos del Pilar. Good morning!
0: Oh, good morning din kay Dudski Fernandez. Happy morning. Amping lagi kay Crisel Bagares.
1: Ayun. Maraming salamat. Boris, kailan tayo mag-team building? Pasyal kami dyan.
0: Pasyalan nyo.
1: Ayan o, Nicolas Gales. Tatay Nicolas, magandang umaga po. Maraming salamat sa inyo.
0: Ay, ayan. Talaga ba? Magpapasalamat tayo dito sa taga That's All. Thank you po. Maraming salamat. From the bottom of our hearts.
1: Ayan.
0: Thank you.
1: Oy, maraming mananalo ng bugas at groceries today. Talaga naman. Maibutag.
0: Lagi naka-tune in yan.
1: Nakikinig din pala sa atin ng mga taga South Villa. South Villa Resort. Diyan sa may Ipunan.
0: Ay, happy morning.
1: Magandang umaga ha. Sa inyo lahat dyan sa may South Villa. Lahat ng mga bisita at staff. Yan. Good morning!
0: Maganda daw dyan eh.
1: Ganda. Dyan sa South Villa. Pasyal tayo dyan minsan. Siya. Sige. Oras natin. Oy, eksakto alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang galing po na ng mga balitang kinalap ng 92.7 Heart FM Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Motibo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepoy Batian Sila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
0: Nel Arciaga.
1: Ako naman Marla Urenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita na diretso. Serbisyong may puso.
11: inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
12: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.